0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaron, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer. Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabut nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
0: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: May baya nga kuha kuya ba? Ako ang gikuyog sa mo ang balay. Paray pa ilailaw na sa ako ang lulo ng milyonaryo.
1: O niya, pre. Unsa may nahitabo?
0: Karun, akong uya, pre. Lula na ako ang hinampak.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, puna po yung katol-katol sa lawat ng obligasyon nila buyan daw.
7: Tapos?
6: Yan, yeah, ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay, bulsag, usahay, ito hapon.
7: Kung sa gigamit mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy.
3: Joy FM. Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: 105.7.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
0: Rewind Sunday.

0: Sushi, Shikiyaki. Mayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihisgo mas epektibo, dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, mga higala, epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagka-epektibo sa mga herbal plants nga sagol ni ini. Kung doon na kay katol-katol, kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually, sayon ra kaayo kini, mga higala. Dili kagyod matakdan og katol-katol kung kada gabi maghaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies, usa sa klase sa sakit sa panit o nuka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag Englishon na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite. Gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot, na nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao. Ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katol kini, inig magabi eh. Dito na ang kinalutay sa lubot. Makatakod kini, pinaagi sa direktang skin to skin contact. Kana kanang saghid-saghid. Makatakod yun na, tingala ka nga ala. Nasaghiran ramang ko ni ko. Ano nung ngatol naman ko? Unsa may hinungdan ni ini? Ang mite mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo palit patag microscope og kabalo mo didto mangitlog kani ilawom sa panit og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat ka adlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit, didto mukalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katula ni ini. Hulaton pa ba ka na nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insekto nga atong ginahisgutan sa mga tiguang manghunad na sila og nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawampun ani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inig gahuman, haplasan dayo no Yaki Herbal Oil. Kanunaya ka na, hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usab ang pagkaon sa mga nagka-lain-lain. Kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, mulad o uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. O sige mga higala, atong paminawon kaning ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi Mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang bun-i baga na kaayo gisabunan na ko og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na, naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0937-7392-889. "Hi Mami, salamat sa Yaki kay naayo jud ang katul-katul sa ako ang anak. Tungod lamang yun ka na sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga Kapatagan. 0930-7451-319. Ani a mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Mga 1 year siya kapi, nagubag ang iyang ulo. Ang nadlokay ko ba? Ay, nakaingon sa kuwa nga, try ko na ng Yaki Oil.

0: Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ate, ano yan?
0: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: sulat sa kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tahon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, garter na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul. Atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Masang ipatik niyo masaya?
6: Ganado. Kaya pag kauman, dito, tingnan na lang niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Ang sabi ni ginatik niyo mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan na ko, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition niya sa lahat. Was pre, ala isang sana ning tingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulat ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigo, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy.
3: Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po'y katul-katul sa lawat ng obligasyon na buyan daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila pa ka mga haplas po?
2: Juan, nasahay, buntag, nasahay, surapon.
3: Kung sige gamitin mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
6: Oo.
5: Iko pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo.
6: Duha kapad lang ang yan, Gino?
5: Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamel. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay,
4: mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
8: Ikaw na! Joy
9: When you're in Karagat, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Karagat, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Karagat, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Karagat, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: Kumusta mga higala? Chain smoker ka ba? Bisan pa unsang klase sa pagpanawagan, pagpanghadlok sa imo mga miyembro sa pamilya, maskin sa Department of Health, sa daotang epekto sa pagpaligarilyo, wala kini epekto kanimo? O nisulay ka na og undang apan naglisod ka? Ako si Kuya Loy, uban na usap kita sa itong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Bita mga higala, lisod yung kayo undangon ang bisyo nga pagpanigarilyo. Hilabi na kung taas ng panahon ang imong gigahin sa maong bisyo. Kay bisan pa kabalo ka na sa daotang epekto, mura ba og butabungol na lang. Kay gipangita man kini sa imong sistema. Kasagaran ang imong prinsipyo, mamatay ramang gyapon, bahala na. Ang uban gani, muingon nga dili sila muundang og pagpanigarilyo kay nikutin na lang ang nagtapot sa ilahang baga. Kay kung wa pa inikutin, mataktak na ang baga, patay gyud. Ang dili usa maay na mga higala kay wala na na matikdi nga naghimo na day og dakong daotang epekto ngadto sa mga miyembro sa pamilya. Kay ang tinuod, mas grabe man ang ihatag nga balatian ngadto sa mga non-smoker kanang makalanghap og second hand nga smoke. Kay apil tong sakit sa mga smoker ilahamang malanghap. Uban sa daghang mga nagasulti nga undangin na ang bisyo sa pagpanigarilyo, apil na usab kami diha, nag-aawhag kalimo nga undangin na kana. Ang kampanya batok sa pagpanigarilyo, gihugtan pa gani sa gobyerno. Gibawal ang pagpanigarilyo sa mga public places o adunay gitagana nga penalidad ni ana. Unya, kay diabetic na mag-unsa na lang. Nasayad ka bang mas taas ang risko sa mga taong dunay diabetes? Unya, wa pa sa gihapon ni undang sa pagpanigarilyo. Nasuto sa mga pagtuon nga mas mubo ang kinabuhi sa mga diabetic ngay smoker kumpara sa dili smoker. Ang tinuod niya ng mga higala kay dili man diabetes ang ikamatay ni ini, kung dili ang mga balatian o mga komplikasyons. Kung diabetic ka na gani o niya, sige pag-iap kag panigarilyo, mo sticky gyud. Lapot kayo ang imong dugo, maong dili kaayo makasirkular kini sa talang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo. Hinungdan, diha na mitabo ang stroke at akihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo, nagapataas usab sa level sa asukal sa dugo. Nagapabawas kini sa kadaghanon sa oxygen nga mag-circular ngadto sa tanang kaunuran sa tibuok kalawasan. Nagapasaka usab kini sa level sa taba sa dugo kay dili man maka-circular pag-ayong dugo sa tanang kaugatan, hinungdan at akihon sa high blood. Aron matudluan ang kaugalingon nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo, kanunaya ang pagmonitor sa imong blood sugar level. Mo nang makita ni imong blood sugar level, ni saka na pud muundang na gyud ko. So mas maayo usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga pilio nimo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kay magpareha na gyud mo. Kay moingon ka, akong doktor gani, wa mang gani mo undang. So way rason nga muundang ko. Amo na may tabo pareho namong duha. Importante usab nga higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imong maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus herbal capsule dako usab kayo mahimo aron maubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra diabetes nga supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic always a diabetic. Tabangan gyud ang kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mukaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol ang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mutindog ang imuha? Na dili ba dili man? So punggi na kana. Og daghan pang mga laing mga balatian mga higala. So busa kung isa ka na gani ang blood sugar level, tumari na ka na sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, ang sagol ni ini, kanang pait pas panyawan nga serpentina. O niya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na, pagtumar na sa Serpentina Plus Herbal Capsule, okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Wala mga higala nga, kung doon na kayo pangutana, ayaw gyudog kaulaw, ayaw pagduha-duha, pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Rewind Sunday.

0: out of 5.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nag-UTI

0: Iinom mo ko 3 times a day yung siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 bitra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan po, na po yung katol-katol sa lawas ng nabuyan daw.
1: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
1: Kapila po ka manghaplas po?
3: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
1: Sa gigamit mong haplas.
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
1: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yon, tumag!
2: Oo, kabalo ka may istorya. Ikaw, kabalo ka malupad. Lupad na yon! Lupad! Lupad!
3: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi na rin inyo ka, huna-huna rin na.
8: Masang ipatik mo saya?
7: Ganado. Nga pag kauman, dito, tingnan na rin niya, ito naman, kung nalain naman ni mo ko anron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko ganado. Ginatagaan ako, sige, ano man ako siya nga, kanitili wala ipitiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre ara isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na ba siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya karo kag pagkabuntag yan to ara ko ara kay ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulat mo.
9: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika
10: sa panahon karon daghan mga pagkaon nga lami apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon maniguro ta human kaon magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas para healthy Kopiyaki mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay Nicy Pharmacy Anuling Pharmacy AC Pharmacy sa Barangay Kawayan Manay Ronnie Abayata Residence sa San Ignacio Manay Dolyante Pharmacy Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
13: You're on Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tambal nga nagastro, pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog karin.
5: Ano po?
4: Eh, murag din naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imong
4: tiil. Ang imong tiil ko.
5: Oo.
4: Pero, minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong nag-isanyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naana kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado og Domingo ang atong klase og blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face og online classes. Sa pagkakaron, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat. Rewind Sunday.

Ang atong programa gidalit sa Yaki Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, at syempre ang Kopi Yaki 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yaki Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galain-laing nga mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas, aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya hadlok pagyud mga higala, pula ra bagid kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sa gabal sa kadaghanan. Pero seryoso na na kung usa na ra kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo ra na mo pula-pula, mo hapdos, mo katol, pero og pasagda na nimo, mudako na, matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas, di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapikto ni ini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mo tubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot mamahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakayang imong hugaw adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o pupo ang kasagarang sintomas ni ini. Ang prolapse hemorrhoid ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimo usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Mo tong giingon nako nga inig usa na kapulgada ang mugawas ni ana mo deklara na gayud ang doktor og operasyon kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga mo

0: Inom daghan tubig, regular nga exercise, inom kanunay og yaki herbal capsule. Muna, katulo sa usa ka adlaw, buntag udto hapon og haplasi ka na og yaki herbal oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang yaki herbal capsule, ubanan og pagpanghaplas sa yaki herbal oil, giingon kininamo karon kaninyo, makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit nga almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga taga-Bahada, Davao City. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Imo ang banak daw sa puto siya.
2: Ay, almoranas.
1: Unya.
2: Sige, pahidan lang niya ako na wala. Yaki Capsule.
1: O sa yung gipahid?
2: Yaki Oil.
1: Mga kapila lang po siya nitumar o Yaki.
2: Uwis na.
1: Wala na siya mo sugbat utro. Sugat naka-inom Yaki na o ni balik pa.
2: Naa, pero gamay na lang. Hindi na kaayo press on na.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuon na. Ako waspan ba? Nagkumasya ng kuan, Yaki Herbal Capsule. Nga karon, arang-arang naman, ulit ano may ngawa.
4: Chiki Yaki, the best of me.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan hangtod sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Kakyut ni Maoy!
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
4: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa day akong papa, nay? Anya, ambot in tawon na. Kwapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayon na.
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa mga lawas ng obligasyon na buyang daw.
6: Tapos?
5: Ya, na po'y haplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nasahay, buntag, nasahay, ito hapon.
6: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Mier Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: 105.7 Joy FM.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy!
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy
1: FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7 Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Okay, giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra, dahil nawag pa, wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si Elby Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplas langod ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya ang katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: All right, class. Good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak. Tindog. Spelling aragod ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba? Hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po triathlon yung mag-iinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Pinuod na ya.
1: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
1: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutunod ito sa kamot na to.
1: Unsa
3: ka
1: yung bumi mo ato?
3: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
1: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyan Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Mami, mami, thank you po.
6: Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung at ngan kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminaon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit nga dugay maayo magsigi og balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eksema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eksema na kana. Ang alipunga o sa fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan kana sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi kana, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot sa galit. Naginilak na kuan niya, nagulo na ako ba, nagpalit ragunta ng Yaki. Biya to lang sisingan niya. Wa may 15 minutos, kuan na ang sakit. Hindi ko nakanin at baan ni Ish. Pasalamat ko sa ginoo ka. Ibanan ang panalangin ng inyong produkto. Balindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato

0: istorya, pero naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan ang todo sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplas lang ko kumpirmi o kanayaki yung dahil matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak.
3: Kung ikumparanin mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dito ato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil na yung pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM! Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: The best of folk, rock, and country.

0: out of 5.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Ngano po?
2: Eh, murug di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba di?
3: Ang imo hantig.
2: Ang imo hatiil ko.
3: Oo.
2: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Sobrecare, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usap mga higala, o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan konyaki. O siyempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produktong ginama sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapalig-on sa pundasyon sa mga bata. Timan-i ka na ninyo mga inahan. Kinitungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog, makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan? Maokini ang sintomas nga bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo. Dagagmay kaig bukton, gagmay og bitiis, dako kaig tiyan, bitukon ka na mga higala. Abi sa mga ginikanan, kay dakog tiyan ang ilang anak, healthy na. Dakog tiyan, kay bitukon man di ay dili balansyado na mga higala. Kanang healthy nga bata, balansyado ang lawas. Og makita nimo nga magsinaw-sinaw ang panit ana, og malipayon ang dagway sa bata. Pero kung gagmay bukton, gagmay bitiis, dakog tiyan, dakos maot ang naong sa bata, pastilan, mama, mami, nanay, inay, may bitok, bitukon ang bata. Ang bulatis at yan, dunay dili maayong epekto sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka na unsa man ang akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di man gyud nimo tubo. Sus kay di ay ang bulate usa nakasalmon sa sulod. Oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon siyang lawas, tuan na gikaon na sa bulate. Unsaon man nato? Busa purga kini, kung natural nga pagpurga, pakauna o bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas o maayo sa iyahang kamot. Unya, bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing na ako, pagka humagpanghimasa, aplasan og Yaki Liniment Oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw ko unsa may nakapaak sa ilaha, dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon ngayon na to, nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya, patumaron nimo kini og Kidi Yaki Vitamins. Aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients, mabalik og mukusog ang immune system, aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay di gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gayud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Buot usab namo masayran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto. O aduna ba kamo yung mga ipangutana? Mauna ang among ginaingon nga ayaw kamo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767-031. Paminaw nato ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text sa itong text line, text gikan sa number 0910-2047-369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba, bisa na pag-puga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko atakiya sa ako ang high blood kay nagtumar ko permente sa Yaki Herbal Capsule. Salamat jud kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243306 4. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay nawala gyung kakapoy sa akong lawas tungod sa trabaho bitaw maadlaw o inikagabi eh, mga plus po ko sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan sa cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment. Kay ang kagid sa akong anak, dalira na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. aduna pay text gikan sa cell number 0912672503. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Kidi Yaki Vitamins. Kay kusog na kayo mukaon na kung anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho ni mo, utukan na kaayo, lami kay mutubag, Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi o mutubag. Salamat kaayo, si Sita Diayni. Mawagad to, Mami Joy, mga pipila lang sa mga text nga ito na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, mga higala, daghan kaing salamat og timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
4: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naana kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kotob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado og Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaron, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer. Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
5: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7 Joy
1: FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo ang ayan lamang na sulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
0: FM! Rock-rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7 Joy FM.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wa yun na ko naayo ang brake sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabi ako'y lakaw karon. Ayaw ka bala ka sir, ako mampungi pakus ganang selbato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, eh wala nakalakaw. Na, wak may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
8: Duha kapad lang ang yan, Gino?
7: Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
2: Matinood niya si Tuya kay makubang anak ko, daghan kay siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipaitan pa ako anak og sabon niya kay tapos ipaitan pa na kong siya oil bitaw. Maura to siya, kung siyang gihaplasan na yun, akong siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
1: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matias sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition!

0: naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nga nung magdugo ang gams, nga wa may samad, o nga nung kadtong piklat na, mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa kidia kay vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa kidia kay vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og kidiyaki vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga naga-promote karon sa kidiyaki vitamins, siya ang bata nga tulo pa lang kabulan nga maoy una gayod nga nagainom anang kidiyaki vitamins. Suspastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba, paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bita, na problema na na siya. Pag mag 12 na daw siya, hindi na siya makakidiya kay vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. Oh, inato, isunod na to ang kolon. Oh, yaki. Teka. Burag samba, yaki baby soap. Yaki baby kolon. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya, big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya magkidiya kay vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, diligid siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataan nga magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw nato si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
1: Sa mga mensahe gipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat yung ko sa inyong produkto nga Kidiyaki Vitamins. Kay akong anak, ipainom na ko sa Kidiyaki Vitamins. Dili na siya sipunon kuya, dili pareha ka ni Adto, sawa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Aduna pay text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay niputi na gyud akong face. Kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. Og usa pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po dang ako nga kutis kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang kadto Mami Joy, mga minsay na taga na tapagtagan sa tong tudumanon, yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ng kalusugan ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7 Joy
1: FM. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko ang isa, usupod mukhaon. Iyan ka ng isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Okay, matagbong ka, paim na ako sa humalala sa maha, paim na ako yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kaman nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang akura isa sa una di na amsugot ang bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Disco Rewind. Rewind. Bar.

0: Ang lisod sa imong tuhanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas or minti. Kaya lang, lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo tayo. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkaka-adlaw, kay siyempre, tingalaman siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon natingalaman siya nga, pre, rapid did ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalo pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, angayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naana kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer. Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
5: Disco Rewind.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagasto, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una, di na ang sugot akong banat kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Double Oriental, 105.7.
4: Dito sa Joy, enjoy.
5: Joy FM.
0: Disco Rewind.

0: Sunod ni Bay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh na, ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: O saan ipatik niyo masaya?
6: Ganado, niya pag kauman, dito tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo siya nga, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni lawas pre ala isang sunanin ko yung ganado pre testingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipaladi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. O ya, kalau pagkabuntag yan to, ala ko na, tayo kaya kami, pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat, imari ni mo yan, nadiligan ng bulak ba?
8: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Disco Rewind.
2: Ikaw na!

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupo ang TL diretsong abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pagtesting nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan ako tog duwa ka pad. Na naayo.
4: Duwa ka pad lang yan,
3: Gino? Duwa ka pad, wala na lang kay wa may kwarta. Kaya ako nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Disco Rewind!

0: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano mangkot akong manghod pa, nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
1: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko ka ng... Naku, mamatay naman siguro ko, ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karoon, kaya makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una, di na ang sugot akong banat. Kanang
0: amnesia, manggod
1: ko sa una.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM.
4: Mag-enjoy, mag-isaya sa Reggae Sunday.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: yun ah.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

May nga buntag higala, kumusta? Adlaw nga Lunes, 13 na kita karon mga higala sa bulan sa Hulyo 2026. Sa ngalan ni Tinig 43 sa Jan Andrew Tabugok, Tinig 4 Loy Rosario. Niya na ito nga mga nagunang mga balita higala. Atong unahon na kini nga mga balita nga national kung o pang international. Dito sa gawa sa atong nasud mga higala kung diin

0: sa update sa bagyo nga si Inday kun si Bavi. Niabot nga to sa 1.7 million ang gipang bakwit mga higala human naglandfall ang maong bagyo dito sa Xinjiang, China. Bago pa ang pag-abot sa bagyo, gitaas na sa China ang alerto sa Eastern China kung asa may kusog nga hangin nga 144 km per hour. Ang maong bagyo og una lang gitaas ang orange sa typhoon alert sa China og ang pangduhang pinakakusog nga upat nga level sa rating. Daghang flights usab ang gikan sila o gawa mibiyahe ang ubang mga tren. Gisuspindi usab ang klase sa mga eskwelahan o ang mga ferry services gisuspindi usab. Nagresulta ang maong bagyo sa makusog na hangin o pagulan sa timog sa isla sa Japan. Ingon man padulong dito sa Taiwan.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: 5:19 ng atong oras samtang sa pika sa bahin. Diri may gala sa tuang mga balita sa atuang nasud. Mga balita nga nasyonal. Atuang mga gala ang detalye ni anak kaban si Tinig 43 sa John Andro Tabugok sa mga balitang nasunod.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Ikup sa kape de mga gala, Kopi Yaki 7-in-1. Doon na po'y Kopi Yaki 3-in-1.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopi Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Kopi Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya.
4: Ansa po di mong batiyon ka ng makakape ka?
3: Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Kopi Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopi Yaki, yummy!
5: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddine, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal. Hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
8: Ano kainong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
7: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
8: Pila edad ni Munay?
7: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
9: Oras sa Pilipinas, igala 21 minutos suman milabayang alas 5 sa buntag og sa laray karon. Alang sa adong mga balida karon nga buntaga, alang sa adong mga balida nga probinsyal.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
9: In simultaneous sa broadcast kita karon gana sa adong mga igsoong istasyon, ang Joy FM Pangil Bay og Joy FM sa may Davao Oriental. Maadyo nga buntag nga na sa atong mga taga-panamati diha nga dapita sa nasangpit nga mga rehiyon diha sa may ulohang bahin sa Mindanao. Ingon man nga nganhi sa amihang bahin sa Mindanao, maadyo nga buntag nga na sa atong mga silingan diha nga dapita. Sa laray garon, alang sa atong mga balita nga probinsyal garong buntag.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
9: Atong unahon pag lakbit kini nga mga taho gikan dito nga bahina sa may area sa Caragar Region.
1: Tinig ng kanayunan! Tinig ng bayan.
9: Atong lakbitan kini nga mga panghitabo og mga ingon man mga development diha nga bahina sa may Caragar Region diin gipatuman karong simanaha sa buhatan sa Dinagat Island Provincial Capital ang work from home arrangement og ang pagsuspender sa physical reporting tungod sa daot nga dagan sa panahon dala sa hanging habagat nga gipakusog sa bagyong Inday subay sa gipalugwa nga Executive Order number 07-03 sa officer in charge kun Governor Edelior De Merey Isidor aron nga masiguro ang kaluwasan sa kinabuhi og kayuhan sa mga opisyal og empleyado sa ilang panggamhanan.
1: Tinig ng kanayunan! Tinig ng Bayan.
9: 22 sa atong oras, samtang dugang tudling sa atong mga taho gikan na dito nga bahina sa may ulohang bahin sa Mindanao. Din balog sa bilangguan ang usa ka lalaki human kining nakuaan sa kapin 14,000 pesos nga balor sa ginarudahang Cebu sa gikasang bypass operation dito sa Brook 7 Barangay Norte, Don Carlos sa Bukidnon. Alas 9:30 sa buntag kagahapong adlawa, gilang dinakpan nga 35 anyos nga lalaking gikonsidera sa mga otoridad nga usa ka street level drug personality. Sa report sa Bukidnon Police sa Provincial Office, sa pinaagi kang Director Police Colonel Oliver Soto Navales, ngadto kang Regional Director Police Brigadier General Christopher Nortez Albrahano, ang malampuso nga manhunt operation nga gipangunahan sa Don Carlos sa Municipal Police Station, ang usa gayod ka malampuso nga operasyon na sa bakig ugyon usab nganha sa mga sibilyan na recover gikan sa posisyon sa suspect nga upal ka pakete sa ginarudahang Cebu nga gatimbang 2.20 gramos nga dunay standard drug price nga 14,000 pesos lakip nga nasakmit sa mga operatiba ang usa ka basyo sa pakete usab sa sigarilyong komando nga gihimong sudlanan sa kontrabando og ang ingon man bypass bill nga nakuha usab og giya gamit sa maong operasyon. Samtang sa laing bahin dito nga bahin gihapon sa may area sa Northern Mindanao, giri kumita karon sa sangguniang panlalawigan sa Bukidnon ang hingpit nga pag-aproba sa duha ka lokal nga ordinansa nga nagtumong nagwagtang sa panagbangi sa yuta sa Kabanglasan ug pagpauswag sa transportasyon na dito sa lungsod sa Lantapan sa probinsya sa Bukidnon. Sa gipahigayong sesyon, gipresentar ni Second Legislative District Board Member Bobby J. Denlayan ang komite report nga nagapabor sa Ordinance Number 47-2026 sa Kabanglasan. Pinaagi sa maong balaod noon na magtukod og usa ka comprehensive municipal framework aron nga husayon ang land dispute o away sa yuta. Pinaagi sa malinawong mediation sa barangay level, inabagan sa mga importanteng ahensya sama sa DNR, DAR, LRA, NCIP o PNP aron nga masiguro ang hapsay og baratong og ang ingon hapsay nga resolusyon alang sa mga residente. Sa bigas bahin, gipaboran usab sa komite ubos sa board o ni board member Larry Unahon ang Ordinance Number 296 sa Lantapan nga mag-aproba sa dugang prangkisa alang sa motorized tricycle o tricycab nga for hire ubos sa maong ordinansa pasakaan ngadto sa 750 units gikan sa kasamtangang 500 units ang tugutang gabiyahe dito sa ilang lungsod aron matubag ang panginahanglanon sa mga sumasakay. Dungan ang pag-amyenda sa himuong usa ka tuig na lamang ang lugway sa pag-renew sa mayor's permit alang sa mga operators. Alas 5:25 Philippine Standard Time, dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga gikan na sa may area sa Northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Luksuhan ta karon ang taho gikan na dito gihapong bahina. Mupahigayon ang Police Regional Office at 10 sa Shoot for Cause Challenge nga abli alang sa tanang kapulisan sa Northern Mindanao. Gikan na yun ini sa spokesperson nga si Police Major Joan Navarro nga ang Northern Mindanao Top Cop Challenge 2026 may usa ka inisiyatiba sa PRO 10 na Officers Ladies Club Foundation Incorporated o kini sugdan na karong Mayo 9 o takupan na karong Mayo 10 o kining Hulyo 9 hangtod nga Agosto 10 kana ang torneo nga gipahigayon sa NMPSA firing range. Ang proceeds sa torneo mo padung ngadto sa mga nag-unang advokasya sa maong organisasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Karon atong siren ang dugang taho gikan sa may Northern Mindanao. Baha o dito nga dapita sa may area sa Zamboanga Peninsula, no? Baha o landslide na sinati sa pipila ka mga baryo sa Lanao del Norte o Zamboanga del Sur tungod sa uwan dala sa bagyong Inday. Sayron ta ang detalye gikan sa atong igsoong istasyon, ang Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
10: Tado ang pipila ka mga barangay sakop sa lungsod sa Aurora, Zamboanga del Sur tungod sa pagkusog sa ulan nga dala sa bagyong Inday.
11: Base sa report sa lokal nga mga pagamhanan, resulta sa walay hunong nga pag-ulan ang landslide sa barangay Campo Uno, sakop sa nasampit nga lungsod, samtang gibaha usab ang pipila ka uban nga mga lugar sa maong dapit. Bisan pa sa maong mga insidente, wala hinoy na report kadunay namatay ug naangol sa maong insidente. Samtang sa lungsod sa Kapatagan, Lanao del Norte usab, nagkasinati usab og pagbaha ang pipila ka mga barangay. Lagip ang barangay Lapinig ug uban pa nga mga ubos nga mga lugar nga dali mapiktuhan sa pagsaka sa tubig. Tungod nini, diha-diha nga mirespondi dayon ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO sa lugar, uban sa ubang mga responder o mga volunteer aron mutabang sa pag-evacuate o pag-assist sa mga pamilyang napiktuhan sa pagbaha. Kaya sa pagbainiton nga o monitoring sa lokal nga pangamahanan sa nasampit nga lugar aron na ma-monitor ang level sa tubig o mga suba aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Samtang giawa usab ang publiko na mapabiling alerto o sundon ang tanang advisories sa mga otoridad, ilabinas ang mga nagpuyo sa landslide prone o flood prone areas aron na malikayan ang mas dakong kadaot o posibleng peligro sa kinabuhi. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Naghanga salamat kaubang Renzo Malinog gikan sa may Joy FM Panggilbay. Samtang naugda ang pipila ka mga tindahan o panimaya human sa nitabong sunog mga alas 2 sa kapin sa kadawon kagahapong adawa sa Binigno Aquino Street, the corner Sanson Street, the barangay Gata sa dito sa may Pagadian City. Dali nga may respondi ang mga personel sa Pagadian City Police Station ubos sa PDRRMO o CDRRMO aron nga mapalong ang sunog o mapungan ang dugang pang pagkailap niini. Nagapadayon pa usaba karon ang investigasyon sa BFP kailang bigit sa maong insidente.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nagapadayon gihapon karon ang search and rescue operation sa usaka na missing individual kagahapon sa buntag human ang gikatahong naanod gini sa makusog nga pagbaha. Ang biktima na ilang si King Amera Montilla, 23 anyos, mulupyo gini sa barangay Dalapang, Labangan dito sa may Zamboanga del Sur. Sigun pa ang maong individual naanod human na misulod sa Labangan River aron kuhaon ang mga trosong nga gianod usaba sa makusog nga tubig.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. 267 ka mga lupunan na nakabenepisyo sa libreng sakay alang sa PMA entrance exam. Atong siren ang detalye na sa linya gikan sa mihang bahin sa Mindanao, gikan Joy FM Davao Oriental. Na sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
12: Nakabenepisyo ang 217 ka mga aplikante gikan sa lungsod sa Lupon sa libreng transportasyon nga gihatag sa lokal nga pangamhanan aron makapili sa Philippine Military Academy Entrance Examination sa Mati National Comprehensive High School sa Miaging Adlaw. Lima kabas ang gipakatap sa LGU Lupon ubos sa pagpanguna ni Mayor Santos Sunny Alonso Jr. isip kabahin sa inisyatiba ni Davao Oriental sa District Congressman Chino Miguel Almario sa pakigtambayayong sa lokal nga pangamhanan. Nagtigom ang mga examinee sa Dorso Lupon External Classes Campus sa wala pa sila may biyahe padulong sa Dakbayan sa Mati. Tumong sa mga programa nga dili mahimong babag ang kakulangan sa transportasyon sa mga kabataon-unang nangandoy nga makasulod sa Philippine Military Academy o mahimong kabahin sa pag-alagad sa nasod. Nagpasalamat usab ang LGU Lupon kang Congressman Almario sa padayong suporta o may padayag nga magpadayon ang ilang pakigtambayayong sa mga ahensya sa nasyonal nga gobyerno aron mapalapdan ang mga oportunidad alang sa mga Luponian. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:31 Philippine Standard Time. Daghang salamat, Erwin Umadhay, gikan Joy FM sa may Davao Oriental. Sa atong pagbalik, dugang ang mga taho gikan sa lain-laing probinsya dinhi sa Mindanao.
5: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
13: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko, wala napahak, yan yung alasabuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito siya. Salamat dito, Yaki. makakabang din.
5: Yan ang Yaki Linamine Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
14: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
15: Mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Alas 5.33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga duling sa atong balidang probinsyal garong bundaga. Dugang mga taho gikan na dito nga bahina sa maya area sang Zamboanga Peninsula.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Dito nga bahina sa may Zamboanga Peninsula, nakasinati og halapad nga pagbaha ang tulo ka mga baryo sa lungsod sa Dina, Zamboanga del Sur. Alas 3.30 sa kadlawon palangan ni atong adlaw Sabado tungod sa padayong pag-uwan dala sa habagat og gipakusog sa bagyong Inday. Subay sa initial nga report sa Local Disaster Risk Reduction Management Office, ang mga baryo nga naapektuhan ang barangay Binwatan. Din 32 ka kabalayan og 4 ka purok ang nakasinati og pagbaha. Barangay Nian, tulo ka fish pond ang nadaot tungod sa pagsakal sa tubig, samtang nalubog sa baha usab ang tulo ka purok sa barangay East Migpulaw, nga mao ang purok ka 2 sa 6 ug 7. Gumikan sa padayon nga pag-uwan, nakasinati usab og kapawong sa sugang dagitab. Ang maong mga baryo diin gihangyo sa LDRRMO nga pabakwiton ang mga residente nga hilabihang naapektuhan. Dali nga niresponde ang LDRRMO sa dapita aron nga ma-monitor apan gumikan sa kakuwang sa rescue resources. Nagpakitabang kini sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office alang sa rescue boat. Sa pagkakaroon, waray na patik nga casualty sa maong pagbaha, samtang nagapadayon pa ang pag-monitor o pag-koordinar sa uban pang mga apektado mga dapita lang sa dinaliang tabang.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Alas 5.34 ang atong oras, samtang didong bahina sa northern na Mindanao, 20 mil pesos nga shabu ang na-recover human sa malampusong pagkasikpausab sa 20 anyos nga lalaking bagong gilang drug personality sa gikasang drug bypass operation dito sa Buroksa sa Poblasyon Kitaw-Tawa, Bukidnon kagahapon. Sa report sa Bukidnon na Pulisya Provincial Office, pinaagi kang Police Colonel Oliver Soto Navales ngadto kang Regional Director Police Brigadier General Christopher Nortes Abrahano, na itabo ang pagdako pa ala 1:51 sa kadlawon pinaagi sa inasang puwersa sa Kitaw-Tawa Municipal Police Station o second Bukidnon na PMFC. Tulo ka gramo sa ginarulang sabu nga nasulod sa unong kapakete ang nakumpisika gikan sa mga ginakpan diin usa kini ka standard drug price nga balura 20,000 pesos lakip sa na-recover usab ang 1,000 ka pesos nga bypass money o usa ka basyong pakete sa sigrilyo nga gigamit sa sudlanan sa maong kontrabando.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Samtang tingkagol karon usab sa selda sa PNP ang gilang top 6 sa most wanted person sa provincial level human kining nasikpaw sa gikasang anti-illegal drug operation sa PNP dito sa Purok 12 Salsa Poblasyon sa may Maramaga, Bukidnon. Sa report sa PNP, ang dinakpan mao si Henry Girita na Jr. alias Dodi, 33 anyos kini, mulupyo sa mga lungsod. Ang marampusong manhunt operation na gipatuman sa Maramag Municipal Police Station. Kauban ang nagreyang intelligence sa mobile force unit sa probinsya sa Bukidnon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Nga punta diay sa atong mga tagapalamati diha nga bahina sa may Bukidnon ano sa may area sang Valencia uga ingon man sa may Maramaga Bukidnon, maadyo nga buntag nga nasa atong mga silingan diha nga dapita.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Alas 5.36 ang atong oras sa atong balikan ang signal gikan sa atong kauban sa may Joy FM Mapanggil Bay. Mga obispo nagpasalamat tungod sa maayong pag-abi-abi kanila sa Misamis Occidental. Atong sayron ng detalye na sa linya si Ranza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
16: Sa ipahigayon nga 132nd Plenary Assembly of the Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP sa probinsya sa Misamis Occidental, dako o garbo o nagpasalamat si Governor Henry Waminal tungod sa napili nila ang probinsya isip binyo sa maong dako nga kalihukan. O tungod nini, mainiton nga ilang gi-welcome ang tanan nga mga partisipante gikan sa lalaing dapita sa Pilipinas, ingon man sa uban pa sa gawasan na soda. Samtang nagpasalamat usab ang mga obispo o sa mainiton nila nga pag-abi-abi o ila usab nga nabantayan ang mantra sa probinsya nga magpuyong malinaon, malipayon o malambuon. Samtang ang mantra usab sa tagbay sa tanggob nga una ang Ginoo. Diin nagpaabot og mensahe sa pasalamat ang mga arsobispo o obispo sa CBCP ngadto sa Tanggob City nga si Mayor Ben Canama o sa tanang katawahan sa sidada tungod sa minitong sab nila nga pagdawat atol sa gipigayon sa maong programa. Matod sa mga lider sa simbahan, ilang nabati ang tinudanay nga pag-abi-abi sa mga misamisnon o sa tanggubanon o ilang gidayag ang prinsipyo sa siyudad sa Tanggob nga una ang Ginoo. Ingon usab nila ang maayong pagkatiman sa mga bisita nagpakita sa lig-on nga pagtuo, panaghiusa o pagkamabi-abihon sa katawhan sa Tanggob. Dalipay usab ang mga obispo nga nahimong kabahin sa mga panagtigom o naglaom ang magpadayon ang panaghiusa tali sa simbahan o sa lokal nga pangagamhanan sa probinsya sa Misamis Occidental. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Daghang salamat kaubang Rexa Sumalinog gikan sa may Joy FM Pangil Bay. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong bundag, atong lakbitan karon ang taho gikan dito sa Davao Region.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Ngayon,
9: gilayo ng kapulisan sa Tagum City og nadakpan ang gingong sospek sa pagpumusil patay sa usa ka ilang welder sa Pioneer Avenue, Barangay Magugpo West dito sa Tagum City. Sa hot pursuit operation nga gipahigayon sa PNP kagahapon adlaw, gilang bigdima nga si alias Nardo litaw kinig Mulupyo sa Marilog District, Davao City. Suma sa initial nga imbestigasyon, nahitabo ang insidente human siyang nakasinati og konfrontasyon sa laing individual. Duol nga tindahan diin sila nipalit og ilimnon samtang nagapadayon ang mga imbestigador sa pagpangita og ebidensya og pagpangayog pamahayag sa mga saksi. Usa sa mga testigo mitug-an samtang naglakaw sila sa Pioneer Avenue kalit silang giduulan sa gingong suspect nga gilang si alias Randy, 35 anyos, usa ka pintor. Didto matud pa sa saksi kalit nga mi pabuto ang suspect og naigo ang biktima sa tiyan nga bahin nga maoy hinungdan sa hinanaling kamatayon. Gilunsad gilayon ang koordinasyon sa kooperasyon sa Davao del Norte Police sa Provincial Office Tagum City Police Station og Provincial Intelligence Unit o ban ang Provincial Mobile Force sa Company og SWAT Team ban ang alas 9:32 sa buntag. Sa maong petsa, nasikop ang suspect sa iyang pinoyanan sa Villa Magasanok, Barangay Mankilam, Tagum City. Nakuha usab gikan sa iyang posisyon ang .45 caliber pistol nga adunay magazine, 5 ka mga buhing bala nga gituang mahikilambutan sa nahitabong krimen. Gipangandaman na karon sa Tagum City Police Station ang pagpasaka sa kasong kriminal batok sa nadakpang suspect sado. Gipasabot na usab sa PNP nga magpadayon sila sa paspas nga pagresponde o galigon nga kampanya batok sa kriminalidad aron nga masiguro nga adunay hustisya alang sa mga biktima o magpabiling malinawon ang ilang lokalidad.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:41 Philippine Standard Time, dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntag gikan na dito nga bahina sa may area sang Davao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Dugang tudling sa atong mga taho dito nga dapita sa may area sang Davao Region. Atong dawaton gining taho gikan sa atong kauban gikan sa Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Namaligya og shabu na dakpan sa drug bypass operation sa munisipyo sa Katiel. Sayron ta ang detalye ana sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Abang Erwin.
17: Arestado ang sa kalalaki human masikop sa gipahigayong drug bypass operation sa Katiel Municipal Police Station. Uban sa ubang law enforcement agencies sa Purok Magupay 1, Barangay Poblasyon Katiil, Davao Oriental, alas 12:36 sa kadlawon sa miaging adlaw. Nasikop sa mga operasyon ang suspect nga giilang alias J, 33 anyos, ulitaw walay trabaho o nagpuyo sa Purok Madre de Cacao, Barangay Poblasyon. Nakuha sa suspect ang upat ka heat-sealed nga plastic sachet nga gituuhang shabu o 500 pesos nga bypass money. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa Katiil Municipal Police Station ang dinakpan o magatubag sa kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Amadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay, gikan na sa may area sang Davao Oriental. Samtang sa laing bahin og dugang tudling sa adlong mga taho, gikan na gihapon didtong bahina sa Davao.
1: Tinig ng Kanayunan.
9: Padayon ang search and rescue operation sa lokal nga pangamanan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, human ang grabe nga pagbaha nga gi pahibalo sa walaya o gi yabo sa way hunong nga pag-uwan. Gikumpirma ni Municipal Information Officer Julie Maria Bowen nga nagpabilin sa pito ang gidaghanon nga tawo nga gipaabot pa nga mapangita o gideklara nga missing karon tungod sa makusog nga bulhog sa baha duha sa maong mga missing mga senior citizen. Mato ni Buwen na nagapadayon ang koordinasyon sa mga responder o mga barangay aron mapadali ang pagpangita sa mga missing o mahatagan dayon o tabang ang mga apektadong pamilya. Samtang nanawagan ka ng mga residente sa mga otoridad o sa publiko alang sa dugang pagkaon, tubig o ban pang mga nagunang panginahanglan tungod kay lisod pa sa pagkakaroon ang pagpaabot o ayuda. Daghan na usaba kayong mga dan ang di pa maagian human na madaot ang baha o pagdahili sa yuta nga maoyan naglisod sa paghatod sa relief assistance o sa paglihok sa mga rescue team.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang sa tudling sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Dito nga bahina sa may area sang Barma Region. Atong lakbitan ang tahogikan sa may area sang Barma.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Sa may Barma area, nagpalugwa karon sa pinakbagong update ng Cotabato City Police Office sa kalambigin sa investigasyon sa netabong pagpamusil dito sa Jose Lim Street, Barangay Poblasyon 5, Cotabato City, kagahapong adlawa. Subay sa nagpadayong investigasyon, nag-iasusi sa CCTV footage ang mga panghitabo o nagkuha na sab o dugang mga testimonya sa mga saksi o pagkailap nining investigasyon o ba ng ebidensya. May lugwa nga usa ka police officer ang nagunang target sa maong pagpamusil sa investigasyon. Nasairan usab nga si alias Bas nga maoyan namatay o si alias Dios nga usa ka menor di edad nga nakabaton sa samad sa bala ang wa matod pa o dili matod pa target sa mga suspect nga napagan lamang sa saag nga bala samtang nahitabo ang maong krimen. Sigon sa CCPO, personal nga bingkil ang usa sa mga ginililing motibo sa pagpamusil. Padayon pang ilaila o ginaperibika karon sa mga otoridad ang personal o person of interest nga maoyan may kalambigitan sa maong krimen. Masa gipaparigon pa sa CCPO ang ilang intelligent follow-up operation aron mapunting matunton og maaras sa mga responsable. Padayon usab nga nagapangailap karon og dugang ebidensya o gikumpirma ang mga pamahayag sa mga testigo aron nga makamugna og igong nga basihan sa pagpasangat og tukmang kaso batok sa mga nalambigit nga suspect nga miipsot papaingon sa wa matinong direksyon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Samtang baligita dito nga bahina sa may area sang Davao Region na dugang tudling sa ato ang mga taho gikan na sa may Region 11.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Dito nga bahina sa may Region 11 na dugang tudling sa mga taho dito nga debita, wala magdahom ang 55 anyos nga mag-uma nga si Danny Palliano Diatan nga mabuhi pa siya sa netabo nga pagbaha alas 7 sa gabi ini adto nga nakalabay nga adlaw nga Biyernes sa barangay Tanuman, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Gikanayon niya Diantan nga anaa matod pa siya sa balay sa iyang amahan o ginahan sa dehang netabo ang pagbaha kalida matod ba kini nga mikusog og dawla na anod siya og ang iyang mga ginikanan. Suma pa nga dako nga himala ang hitabo, gibot niya gasaba nga dili siya kabalo mulangoy sa dehang nga gianod sila sa tubig o ginahan lang ngadto sa lawod. Matod pa nga sa sige niya gasampit sa Ginoo o wala niya damha nga gihatagan siya gakahoy sa Ginoo sa iyang kamot nga gibutangan saba o mga gapnod ang likod aron nga mada sa baybayon busa siya ang nakalingkawas gikan sa kamatayon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Alas 5:40 siya di ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling sa ato nga mga balita karong tagnaa.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Diin sa pinakawahing taho karon sa pagabaha dito sa Jose Abada Santos, anaa sa siyam ang naanod sa maong pagbaha o gausa gayud ang naluwas. Ano? Suma sa pinakawahing impormasyon gikan sa JAS LGU, gidala sa bay tambalanan ang maong mga nasalbar samtang padayon pang ginapangita ang walo ka mga residenteng nawa tungod sa pagbaha. Nasairan nga ang apektado sa maong katalagman ang barangay Malalan na Tanuman, Kalbaya, Butuan o Sugal. Busa nagpahimangno ang Rapid Damage Assessment and Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa mga residente nga muhikling gilayon nga na sa luwas ng mga lugar sa hitabong adunay makusog ng mga pag-uwan. Ang apektado usaban nini ang Jose Abad Santos o ingonman parte sa Don Marcelino uban ang PDL Ramon Davao Occidental nagpadayon pa karon ang pagverifika o ocular inspection dito sa maong lugar.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Alas 5:48 ang atong oras sa uwing tudling gikan sa Davao Region o sa ka-drug den dito sa Davao City ang nabungkag sa mga awtoridad pinaagi sa gipahigayon nga drug bypass operation. Alas 2:40 sa buntag ni atong Sabado sa Salis Street Barangay 27-C sa Davao City. Suma sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidea Regional Office 11 nakikalayon sila sa National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office sa aron nga ipahibawo ang operasyon nga misangpon sa malampusong pagkasikpaw sa 26 anyos nga DJ nga nailang si alias DJ Car kinsa nakuhaan na uga mga pakete sa ginadulahang ecstasy nga nagabalor 14,000 pesos. Nasairan nga lakip sa nandakpan ang nga na sa maong operasyon mao ang drug den maintainer nga tag-iya sa bar nga si alias Edward, ang mga drug den employees nga sila alias Ryan, Harvey o Raul, ingon man na mga giingong nga parokyano nga sila alias Vance, Nathan, Agatan, Destina, Marl o Kaito. Giya dugang pa sa Medea 11 nga nakuha sa operasyon mao ang 65 ka marijuana vape cartridges, 2 ka 500 ml nga butilya nga adunay sulod nga ginatuang diluted nga ecstasy na ginayang draga para Fernelia o markadong salapi, samtang ang kantidad sa mga giingong illegal nga droga gibanabana nga mobalora 255,000 pesos.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Uwahing tudling sa atong mga taho karong buntagad gikan na dinhing bahina sa Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Gikan na dinhing bahina sa Region 12, gibisita ni Senador Ruben Padilla ang mga bitima sa landslide sa Malapatan sa Rangani Province kagahapon sa buntag. Anong personal nga makita mga bitima ug maasas ang damyo sa ilang nahitabuan? Madumdumang siyam katawo ang napatay sa landslide nga mugna sa makusog nga pagbundak sa uwan dala sa bagyong Inday nga nagapakusog sa bagyong Habagat. Gani usa ka military chopper ang gigamit sa paghakot sa siyam ka mga bitimang natabuan bunan og lapok og dakong bato sa sitio Blesong Fondaw sa barangay Poblasyon. Mismong si Manamatan Mayor Salway Sumbo Jr. na ang mihangyo alang sa airlift operation na tungod kay maglisod ang mga responders og mga volunteers sa paghakot sa mga patayng lawas padung sa sentrong bahin sa ilang lungsod mugna nga barato gihapon sa midahiling lapok nga lukat ang mga kahoy og dagkong bato nganha sa daan na papaingon na sa maong dapit.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Katuang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
9: Higala sa atong pagbalik at dugang sa atong mga taho o man lamang inimpipila sa atong mga pahinom.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
18: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka inig mahapon. Ang sabag yung sekreto niyang tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa po yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
19: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
20: Sweetheart, ready na!
21: Wow, kasweet ba o?
20: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
21: Hmm, kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
20: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
21: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
20: Hmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
21: Unya, sweetheart, ha?
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
22: Bilunga Gold, hantod ka rin.
23: Nga na po.
22: Eh, murug di na mga pakalakaw kung di ko kayo ng bilunga. Sakit ba di?
23: Ang imo hantiin.
22: Ang imo hantiin ko.
23: Oo.
22: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
23: Oo.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Oras sa Pilipinas, alas 5:54 na Philippine Standard Time. Karon sa iron ta ang mga taho, gikan din sa atong lokalidad. Atong unahon paghagpat gining mga balita o development, gikan na din hanga bahina sa may area sang P. Palma. Ana sa linya ang atong kaubang si June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
9: Kaubang June!
24: Na sa pagtugon sa panahon ng mga emerhensiya ay sumailalim, isinailalim ng lokal na pamahalaan na ng Mitsay Cotabato ang sa first aid and basic life support training pa ang mga persons with disability o PWDs. Ayon dito kay Mayor Rolly Sakralan, ang nasabing pagsasakay ay magsisilbing gabay para sa lahat ng mga may kapansanan na mapaalaw ang kanilang kaalaman at ang kanilang awareness sa karga ng BLS. Sa paumuno ng Municipal Health Services Office ay itinaguyod nga ang ng Visayas Emergency Response Team ang pagbabahagi ng mga kaalaman at pagsagawa ng demonstrasyon sa wastong pagbibigay ng first aid, cardiopulmonary resuscitation at iba pang pangunay life or life-saving techniques. Nagbahagi din ng kanyang pahayag suporta si Vice Mayor Manuel Rabara na sa kalagaan ng pagsasanay. Isinagawa ang pagsasanay at bilang kabahagi ng pagdiriwang National Disability Rights Week at 20th anniversary ng Mitsay Federation of Differently Abled Person o MedFIDAP. Ito ay tinaguyod ng Municipal Social Welfare and Development Office at ng iba pang line agencies na nakatutok para sa ating mga PWDs. Matapos nga nitong sunod-sunod na pagbaha ay nagsagawa ng assessment or flood assessment ang LGU Cagayan sa Special Geographic Area upang maisagawa ang pagtaya ng damyos na naidulot ng matinding pagbaha. Batay na rin sa tiktiba ni Mayor Duma Mascud upang matukoy ang lawak ng pinsala at masuri ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan. Pinangunahan ni Acting Municipal Disaster Risk Management Office Joanna Mascud ang nasabing inspeksyon kasama sa Sangguniang Bayan Member at Committee on Disaster Chairperson Prince Salman Caron, Central Labas punong barangay Nasil Gintim at ng buong BLGU ay layo na nasabing assessment na makakalap ng halagang datos tungkol sa epekto ng pagmamatukoy at ang pangailangan ng maapektadong pamilya at magsisilbing batayan sa agarang paghati ng tulong at inupang kinakailangang serbisyo. Patuloy di umanong nakaantabay ang LGU kadayangan at ang mga kaugnay na ahensya para sa monitoring at pagtugon sa sitwasyon. Pinapayuan ng publiko na manatiling alerto, sumunod sa mga abiso at maging handa sa posibleng emergency habang nagpapatuloy ang sama ng panahon. Bigyang diin ng pamahalaang bayan na manatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan sa gitna nga nitong nararanasang kalamidad. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Nagulan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Daghang salamat ka ubang June Villasoto, gikan na dito sa may Pipalma area din sa nga probinsya sa Cotabato. Samtang dito nga bahin naghihapon sa may area sa nga Pipalma, ginapabalukaron ang publiko nga ang bahin sa National Road sa Parok 5 Barangay Lawili Alyosan Cotabato ang midahili dala sa paghumukuno sa yuta dala sa padayong makusog nga pag-uwan. Ang hinungdan na usab din ang bagyong Inday padayon ang pagbadigayon kuno niining road clearing operation sa Provincial Engineer's Office sa Nikaan Kutoba Provincial Road Barangay Parroyan Section sa munisipyo sa Alabada human nga makasinatig landslides ang maong lugar. Nanawagan usab ang gobyernong panlawigan sa tanang mga motorista commuters nga mag-amping nga sa pagbiyahe hilabi na nga padayon ang mga kalit-kalit nga mga pag-uwan. Samtang subling na pahinomdum si Governor Emil Lala Talino Mendoza sa mga residenteng nanimuyo sa landslide prone area ingon man sa mga dapit haduol sa suba og mga hilit nga lugar nga mulalin kun gikinahanglan gipamangnuon usab ang talan sa padayong paghuwat nga nasa opisyal nga abiso sa ilang nga lokal nga gobyerno aron masiguro ang kaluwasan sa tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Samtang sa ato nga police report karong buntaga dito nga bahina sa may area gihapon na sang Pipalma na rescue sa mga rescuer ang saka motorsilong gitangag sa makusog nga dagan sa o bunok sa tubig sa Kampo Uno Overflow Parwayan River Alameda Cotabato human nga halos sa 3 ka oras ang retrieval operation nga ginpahigayon kagahapon adlaw sa report sa mga otoridad bandang alas 10:20 sa gabi niadtong Sabado dihang nakadawat og report ang MDRRMO kalambigit sa maong insidente dahil usab nga miresponde ang rescue team aron magpadigan sa assessment og retrieval operation bandang alauna 20 sa kadlawon dihang malampusong naahon kining maong motorsiklo. Samtang arestado ang 49 anyos nga lalaki human matud pang gipusil sa agtang ang usa ka mag-uma sa barangay Kisante makilala ni adtong adlong Sabado ang biktima mo si Virgil Respante Paila 41 anyos dayon gidagan sa makilala Medical Specialist Hospital aron mahatagan sa dayong pagtambal. Samtang gila ang nanahimong suspect mao si Geoffrey Labaya Cagas subay sa naunang imbestigasyon na may papaingon na matod pa ang suspect sa usa ka sari-sari store kung asa nakabantay o gagamit og wifi ang maong bitima. Dito matod pa kinigitiro ang maong bitima gamit ang dili lisensyadong kalibre 38 revolver ng armas. Human ang insidente, mitahan ang suspect sa mga miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team og nag-turnover nga na sa og turnover nga na sa may responding PNP. Na-recover sa mga otoridad ang ginatuang gamit sa maong pagpamusil. Usa sa mga nag-unang anggulong ginauting kay karon sa PNP ang dugay ng binkel sa yuta tali sa bitimag suspect nga girodahan nga ay motibo sa maong pagpaniro.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Igala alas 5:59 o impunto alas 6 na ang atong oras sa Philippine Standard Time. No, wa na kita igong oras sa atong pagpanaguban sa unang huna sa programang Tinig ng Bayan karong buntaga.
1: Tinig ng
9: Bayan. Salamat sa iyong pag-uban ganin sa atong tulumanon. Siyempre, dahil salamat sa atong mga silingan dihang dabita sa may Joy FM nagapanamati, ano? Dina sa may Pangil Bay o gaingon man sa mayang bahay sa Mindanao pinagi sa Joy FM Davao Oriental. Gigan din sa 102.3 Joy FM Kinapawan, kini si Tinig 43, John Andro Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Yaning kamot, gayod ako kay mga otaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit, ngining diabetes, tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on ka mayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
3: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
24: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
4: O saan ipatik niyo masaya?
24: Ganado. Kaya pag kauman, dito tingala na ginyo, ito naman, kurang nalai naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Ang sabi ni ginatik niyo mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salah. Was pre, ala isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay ang kabalo bayat sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro ipaladin ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulat ba.
19: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: So, pero kailangan sa prosecution. Okay, ang ilang interest for definitely
7: should protect Sara. Kana ang expectation.
4: So, risky kayo siya. Unya, guwas nga generally kung ang imuhang host ang generally di ay ang hostile witness sa risky, masamot nga risky ni siya because of the fact nga kini usa ka abogada. Hawod ni sa balahod.
7: Oh, kabalo ni mo mulusot. Siyempre, abogado ming kabalo criminal law.
4: But just the same, no? Gikuha gid siyang kuan, hostile witness. Unsay imuhang mga panglantaw? Ano ka? Unsa ka as layman? Unsay...
7: unsay gusto tumbukon sa prosecution? Unsay datos o unsay fact nga ilang kuhaon? Kay Attorney Sulaik, no?
4: Magtagalog ta kay naana sa linya si Attorney Reneco, ang Congresswoman representing
7: Kabataan Party List.
4: Sa Kabataan Party List. Magandang umaga, Congresswoman ko. Welcome po sa Tinig ng Bayan si Romy Ilusfa at kasama ko si Ruby Season.
10: Hello po.
7: Ayong buntag, Congresswoman.
4: Long time no hear po. But salamat po sa panahong binahagi niyo muli. Unang-una po, nais nating tingnan kung paano po niyo i-assess yung unang tatlong araw ng trial versus or impeachment trial versus President Duterte, kasi I think nagtutok po dito sa grave threat. Mayroon kasing mga teorya na lumalabas na hindi naman yun krimen dahil wala namang threat talaga na nangyari. Or is there such a thing as a conditional threat? Una-una po.
10: Siguro una po, sa pambuo, successful po yung ating unang linggo dahil nangyari na yung gusto natin, gusto yung matagal na natin panawagan. Let the evidence be heard, let the witnesses speak. So yun na po yung nangyari, na may video evidence tayo of the threats pinakita sa publiko na authenticate po ni NBI agent Kalilong.
4: Mm-hmm.
10: Yung binention po na hindi naman crimen, etc. In particular, doon po sa closing statement ng defense, sinabi nila, hindi po pasok sa other...

0: ipo-rebutted yung other two grounds na nakakarga na maaaring doon pasok yung death threats. So, wala rin pa tayong pagdedetalye kung bakit hindi ito pasok sa other high crime. Ang gagawin po ng susunod na araw ay ilalatag nila. Anong ibig sabihin ng video? Ang nalalatag pa lang natin, yung existence ng video at authentication nito. Pero ano pong implication nito, ibig sabihin nito, itong linggo pa lang po.
1: Mm-hmm. Dalawang bagay po ang take ko rito. Una, yung bakit? Anyway, dalawang bagay po yung take natin rito. Personally, una, yung sinasabi ni retired Chief Justice Ascuna na ang most damning evidence daw o testimony na binitawan nung NBI agent ay yung pagtatanong ni Senate Judge Cayetano na napaamin itong or napasagot itong si NBI witness na yung threat daw ay absolute after, of course, before that sinasabi po na sinasabi po nung witness na ang sabi nila, sabi ng witness, ang sabi nila conditional daw yung threat. But when asked of his personal assessment, sinabi po nung witness na absolute po yung threat. Sabi ni retired Chief Justice Ascuna na yun daw yung pinakadaming damning statement na inilabas ng witness. Will you agree to that?
0: Medyo parang naputol tayo sa linya, pero tama po ba yung tanong? May assessment or may binukas yung defense na conditional daw yung threat.
1: Yeah.
0: And in response ay may response po yung witness.
1: Yeah.
0: Ano po yung agreement natin? Ganun.
1: Na absolute po, sabi ng witness, yung no, hindi po conditional yung threat as far as his assessment is concerned, kundi it was an absolute threat.
0: Well, sa bahagi po ni NBI agent, maaaring may pananaw siya na ganun. Sa ibang mga witnesses, baka po may iba rin silang pananaw. Hintayin po natin yung magiging sagot nila sa mga susunod na araw sa kung ano pong ibig sabihin ng video.
1: Mm-hmm.
0: No, beyond sa na-establish ni NBI agent Kalilong na authentication.
1: Mm-hmm. Pangalawa po sa interpolation ni Senator Judge Risa Hontiveros, parang it appeared no na mayroong admission na there was a threat. Kaya lang, mayroon silang justification at kaya nga ay prinisinta itong video ni Attorney Zulaika Lopez apparently to establish na gumaganti lang naman or
2: to justify na kaya niya 'yon nasabi kasi ganitong ginawa niyo sa kanya, no? Anong take?
0: So siguro una po hindi tayo nasa 19th Congress, simula pa lang tayo ng 20th Congress, pero kahit during the House Committee on Justice may reassurances na hindi po isiniwalang bahala yung welfare ni Attorney Zulaika noong siya po ay nasa
1: Congress
0: premises ng House of Representatives under contempt. So may ganun po, pero ikalawa, kahit po may context, hindi po nito tinatanggal yung threat at yung pagiging malala ng threat.
1: Mm-hmm.
0: Kahit po nung pinresenta ng prosecution, I think sufficient yung context na pinakita yung tanong bago po sinabi ni VP Sara yung kanyang sagot. Yung tanong sa kanya, and may reporter na ang binukas, no, ay sa position niyo po, VP, ano po bang magagawa natin dahil may mga galit ng tao sa incumbent administration. Pero ang sagot po niya ay may kinontrata siyang assassin para pupatayin na siya. Hindi naman po, kahit sabihin natin may context siya, hindi po ito excuse doon sa pagbibitaw ng threat to life sa ibang tao. And ito nga po, mataas-taas yung taong sinreten niya.

0: So sa atin, ayaw natin ang tuloy-tuloy na culture of impunity. Ayaw natin may kultura ng karahasan at manggaling pa ito sa matataas na opisyales ng ating bansa. Para po matigil ito, kailangan din po imbestigahan kung ano yung kalalaan ng ganong threat. And sa atin, meron condition, quote-unquote, doon sa threat na binitaw niya sa unang press conference. Pero sa ibang press conference, wala na pong ganong condition. Sinasabi lang niya yung sa loobin niya, di ba? Mm-hmm. So sa atin, kailangan natin makita sa mga susunod pang araw kung ano yung findings ng mga government agencies tungkol dito at ano implications po nito.
1: Yes, Attorney Rene, kitang-kita sa mga social media ang bangayan ng mga pumapabor sa kampo ni VP Sara Duterte at yung mga pumapabor din sa kay PBBM. No? Anong take mo doon, Attorney, sa sinasabi ng mga maka-BBM or maka Sara, na hindi naman expert witness yon kasi trained lang, hindi niya specialization,
2: one week or two weeks
1: ang na training, hindi yun eksperto. Na discredit ba sa findings nila na hindi niya talaga kumbaga focused learning or hindi niya talaga pinag-aralan ng kung ilang taon kung hindi trained lang daw? Anong take ng prosecution dyan, Attorney?
0: Siguro ipe-preface ko po na ako po, hindi ako maka-PBBM o kaya maka-Sara, makataong bayan tayo. Nasa track record po ng makabayan yung pagiging independent niya sa politika na hindi po nakasalalay o kumakampi sa mga kapangyarihan na nasa posisyon ng gobyerno. Para po ma-advance yung gusto nating mangyari sa mamamayan.
1: Yes, Attorney.
0: That being said, yung preface na yun afterwards, anong pagtingin natin doon sa argument na hindi po expert witness, quote-unquote, si NBI agent? Hindi po siya summoned bilang expert witness in this case. Sa court proceedings po kasi, merong specific definition and specific purpose yung expert witness. Kung merong gustong, for example, i-testify, pa-explain ng isang health condition, maaari pong kumuha ng doktor bilang expert witness. O kaya naman, may gustong i-pa-authenticate kung ano yung handwriting na to, unique pa to compared to other handwritings. Usually, may expert witness na magsasabi on this particular subject matter na matagal na nilang pinag-aralan, ay may expertise sila na sabihin na kaya nilang sabihin authoritatively, eto, ganto yan, eto, iba yan. Si NBI agent Kalilong, hindi po siya summoned as an expert witness. Summoned po siya bilang isang normal NBI agent na inatasan na gumawa ng investigasyon doon sa video. And so, ang nakita natin sa mga nagdaang mga hearings, inatasan siya na may ganitong threat na ni-level si VP Sara in a press conference. That press conference is captured in video. Ano po, conduct an investigation on the threats that were leveled in the press conference and therefore can be accessed via video. So, ang sa pananaw ko, may limitasyon yung kaya niyang
1: testify
0: no, doon sa ano lang yung laman ng video, no, bilang isang agent na inatasan na imbestigahan yung laman noon. I think nga kaya din po hindi rin as hindi si NBI agent Kalilong yung most appropriate witness na itanong yung tungkol doon sa ano yung developments and circumstances beyond the video. Kasi ang inatas lang sa kanya ay yung video, imbestigahan mo. Siyempre may due diligence investigation siya na ano yung circumstances surrounding the video. Pero yung atas sa kanya is yung authentication ng video, yung proseso kung paano siya ma-ensure na ito yung tamang video na pinag-aaralan nila and therefore in-explain niya exhaustively yung proseso ng meta sa pag-authenticate, etc. Yun po. So siguro, yung two-week training niya, sufficient siya for the purposes ng agent siya na kaya mag-authenticate ng mga videos. And siguro sa akin, kahit yung 2 weeks na training na yon, na ang sabi nga sa atin, di ba parang may software yung NBI and then may accompanied 2-week training paano gamitin yung software na yon. Pero continuing, quote-unquote, yung kanyang training, kahit after that module, through experience, no, hindi natin masasabi na impeached yung credibility ni NBI agent Kalilong bilang witness.
1: So, hindi bahagi doon ang pag-identify or kasi nasa posisyon ang defense na tinatanong siya, kung alam niya ba kung sino yung assassin na kinontak? So, gearing from your statement, attorney, hindi yun bahagi ng expertise or ng pinapa-identify sa kanya?
0: Opo. Siguro, in normal court proceedings, gusto ko lang din pong ilatag ang dynamic usually may sa direct testimony ng sa direct examination ng isang witness, meron siyang ilalahad na side niya, 'di ba? May mga tanong tungkol sa kanya, ilalahad niya yung alam niya, i-authenticate yung evidence na siya ang makakapagsabi na that exists. Sa cross-examination, ang aim po at ang dapat na subject matter na gagawin ay butasan yung direct testimony, hindi yung mag-introduce ng external matters or yung mga ilang mga facts or evidence labas doon sa direct testimony niya, direct examination ng testimony niya, na hindi pa at the proper moment isasalang. So, yung mga objections and even yung cross-examination ni defense, sabi nga po ni Attorney Virgil, yung nag-direct examine kay NBI agent Kalilong, highly improper. Kasi po, hindi pa yun yung panahon for that. Ang panahon po para itanong ni defense yung mga tanong na yun ay for the direct examination nila ni NBI agent Kalilong na pagkatapos pa ng prosecution.
3: Yung panahon nila, time during their time. Aha.
0: Yes po.
3: Ano po? Yung first 3 days po, ano yung sa tingin ninyo ang pinakamahalagang na-achieve ng prosecution at sa kabilang banda po, what are the things that you could have done better, the prosecution po? Anong mga kulang at paano, how do we plan to address it?
0: Siguro ang makita nating pinaka-success ay nalatag yung pundasyon. So we let the evidence be heard, we let the witnesses speak. Dahil dyan, yung video, hindi po dinenay, tama kayo, hindi po dinenay ng defense yung existence ng video.
3: Mm-hmm.
0: Nagpaliwanag lang ng depensa bakit may existence ng ganyang threats. Na sa atin, mas mahina na depensa, di ba? Mm-hmm. Dahil may admission na sila that it exists, that threats exist. And yun naman po yung parang material. So, siguro labas doon, ang nakita natin, gusto natin i-improve pa, ay paano hindi malunod sa technicalidad yung mga mamamayan. So, nakita natin yung efforts ni NBI, ni Attorney Virgil na kung mag-object siya, i-explain niya yung objection at ano yung basehan nun sa batas. Dahil hindi po regular sa mga mamamayan na alam yung mga napakadaming objections na maaaring i-level ng isang lawyer sa kabilang partido kung sila po ay nagtatanong. So, ang gusto natin, sana yung defense, ganun din po. Yung mga iba't ibang technicalities, may Latin terms, di ba? Ayaw nating doon malunod yung mga mamamayan. Gusto natin mas maintindihan ng mamamayan yung proseso at yung batas na tayong lahat bahagi ng proseso ng pananagutan.
3: Mm-hmm. Kahit nga kami mga paralegal workers, may mga hindi pa rin naiintindi.
1: Yes.
0: Dami kasi, di ba?
3: Yeah. At attorney, congresswoman, ano ang kahalagahan, dahil napaka-risky po sa tingin namin, napaka-dangerous na magpipresent ka ng anong tawag
1: sa... Hostile witness. With Attorney Sulay.
3: And compounding it is the fact na si Attorney Sulay is a lawyer.
1: Yeah.
3: Pero... talagang
1: still kinuha ng prosecution, no? Ina-identify.
3: Maging hostile witness. Ano gaano kahalaga po yung kanyang maging testimony?
1: At saang dangers nito, attorney?
0: Yes po, may risk given kapag you summon a hostile witness. Dahil siguro sa benefit ng ating mga nakikinig sa atin kung ano pong meaning ng hostile witness, ito po ay isang testigo na maaaring ipatawag ng isang partido na ang basa ay hindi po ikahaganan siya
1: hindi
0: ng partido yung na nagtawag sa kanya bilang witness yung sasabihin niya. Mas likely na ikahaganan siya ng kabila kasi mas kampi yung isang witness doon sa kabila. And tayo may reason for that, for us to believe that, dahil chief of staff po ni VP Sara, si Attorney Zulaika.
3: Mm-hmm.
0: So, yun po yung meaning ng hostile witness. Pero, sa bahagi naman po ng prosecution, ang mas mahalaga ay ilatag yung ebidensya. Mas maging malapit tayo hanggang makamit natin yung katotohanan. At mm-hmm. kung kailangan po may risk ni undertake para doon, so be it. No? Ang ending naman po natin ay paano po natin mapapakita sa mamamayan, no, yung proseso ng pananagutan, yung due process na ina-afford natin sa lahat ng mga parties, and sa dulo nito, paano natin i-resolve kung nasan yung pera ng bayan, eh gusto nating mabalik ito sa kaban ng bayan. So if Attorney Zulaika can be instrumental para makita natin yung sagot na yun, kailangan natin siyang tawagin din.
1: Attorney, speaking of assessment ninyo sa process with the presiding judge, Chief Escudero, ano naman ang basa ng prosecution? Was he objective, fair, impartial, or anong komento ng side ninyo?
0: Siguro po, ang comment ko ay personal na lang. And hindi po representative of the House Prosecution Panel or other spokespersons. Siguro nakita natin na masalimuot yung trabaho ng isang presiding officer. Lalo na't kung at every turn ay may mga objections na kailangan i-rule upon, no, kung isusustain ba yan, i-overrule ba yan. Medyo may more intimate understanding, hindi lang ng bilang lawyer, pero may sufficient time to practice na kaya pong makita yung dynamics at paano po yung attitude bilang parang judge, di ba po? So, nakita natin na in-exhibit po ni Senator Chis Escudero yung trabaho na yun nung mga nakaraang araw. Albeit, of course, yung kanyang standard of liberality applies with both sides. So kahit tayo may nakikita tayong mga tanong ng defense na highly improper as per Attorney Virgil nga, liberality standard still applies. So ang dulo naman nito ay nakita natin na mahalaga yung gawain ng presiding officer and gusto natin when observing the rules, hindi lang po liberality, pero yung fairness ay tuloy-tuloy na i-exhibit.
1: Yes, attorney, ito outside na sa merito o di ba kaya sa mga technicalities na pinag-uusapan natin. Pero lumalabas, kahit sa masabi natin na galing ni Attorney Amando Verhill Ligutan, lumabas sa social media kung babasahin natin ang attitude ng mga nanonood, ng mga observers at ng mga detractors, lumalabas mula kay Attorney
3: Lorraine Badoy. LCAC spokesperson dati.
1: Hindi na doon sa diskusyon sa nangyari kung hindi yung paglabel kay Attorney Verhill na di umano ay nasa hanay ng Communist Party of the Philippines, CPPNPA-NDF, dahil daw sa affiliation nito sa NUPL o National Union of People's Lawyers. May bearing ba ito? Kahit si VP Sara ang sentro ng impeachment trial, pero nakikita natin na yung prosecution panel, ang lead ng impeachment number one ay inaatake sa kanyang affiliation. How do you read this? Mm-hmm. Anong take nyo dito, Congresswoman?
3: Before yung sagutin yan, Congresswoman, let it be known na si Attorney Cristina Conte, ang Secretary General ng NUPL, has issued a statement na itong si Attorney Ligutan is not a member of NUPL.
0: Yes po. Red tagging po yung ginagawa ni Lorraine Badoy. Wala po siya right now sa posisyon na tuloy-tuloy na magsalita tungkol sa kung anong mga meanings ng pagsali ng iba't ibang organisasyon, given that ilang beses na po siya na-discredit, ilang beses na po nasabihan ng court na contempt, at even right now natanggalan ng ability to practice her license, her profession, because of her red tagging and her libelous, no, na mga sinasabi. So siguro sa atin, i-affirm ko lang yung statement ni Secretary General Cristina Conti ng National Union of People's Lawyers na hindi po member si Attorney Ligutan ng organisasyon. But nonetheless, pleasure at magiging maganda at magaling kung magiging part ng NUPL si Attorney Ligutan. Nonetheless, no, hindi natin, kinukundina natin yung ginagawa na pagre-red tag sa NUPL na ginagawa yung serbisyo, no, na nire-represent na yung marginalized sectors and even undertaking advocacy work not only in the court pero outside of it para mas mapalapit yung batas sa mamamayan, no? And for that reason, sila ay tinatakot na hindi na lang maging lawyers ng mamamayan, no, maging lawyers ng kung ano na lang yung gusto siguro ni Ma'am Lorraine dito. But nonetheless, yung itong cyber harassment and vilification ni Attorney Ligutan ay hindi po magiging effective na tool. In fact, no, I think it's a little hypocritical na yung defense team ay meron pong argument na may nangyayaring pag-justify ng threats made because of fear of life, pero may red tagging din na gagawin na threat to life to other people. Yun na po ang sinabi ng Korte Suprema tungkol sa red tagging, is threat yan to life, liberty, and security. So ang tuloy-tuloy namang gagawin, no, kahit anong banta, na sanay na ang lawyers na marinig, no, kapag sila po ay binagawa yung kanilang trabaho para makamit yung katotohanan, tuloy-tuloy lang po ang trabaho. And so tuloy-tuloy tayo sa pagkamit ng katotohanan, pag-establish ng ebidensya. Sa punutulo nito, makamit yung proseso ng pananagutan, makamit yung pananagutan at justisya para hindi na maulit yung korupsyon, yung pagkuha ng pera ng taong bayan, at magamit sa hindi natin makita na rason na aambag sa welfare natin.
1: Yes, Attorney. Anong take mo dito, Attorney, maliban doon sa red tagging? Kung babasahin naman natin yung reactions, lalo na nung mga nagkakampi-kampihan na grupo, mas pinalalaki ang issue ng laway, issue ng sipon, issue ng mga pawis, issue ng nakatanggap ng maleta, kasyo si ganito, including ang makabayan, ina-allege na nakatanggap ng maleta, kaya pumabor sa impeachment. Anong take at paano ito hinaharap, especially ng prosecution?
0: Ang sa atin, hindi po ito dapat yung sentro ng ating usapin. Yung sentro ng usapin natin ay yung ebidensya. At syempre, anong ibig sabihin ng mga proseso na ito para sa kapakanan natin? Hanggang ngayon ay nakikita natin yung narratives na to para ma-discredit yung mga proseso and yung ebidensya o yung gusto nating makuhang sagot na valid namang itanong sa public officials kung paano nila ginagasta yung pera nila. So, ako po, iniimbitahan ko tayong lahat, no, na kaysa po na pag-usapan yung mga personal na atake o kaya naman ay mga iba't ibang hindi relevant na usapin sa ebidensya, ay hindi na lang po natin yun ang pokusan. Lahat tayo tao, lahat tayo, mapapakita na tao tayo sa grace na binibigay natin sa iba. And dulo nito ay pokusan natin yung ebidensya, no? Hanggat makita natin, no, yung simple truth na may ilang mga taon na tinakasan ni VP Sara yung pagsagot ng mga tanong. Kaya po dumulo sa isang impeachment trial. May mga ilang taon na hindi po natin nalaman kung saan napunta yung pera ng mamamayan. Habang tuloy-tuloy yung paghihirap ng Pilipino, no, dahil sa baba ng sahod, kawalan ng pondo para sa serbisyo, sa edukasyon man yan o pangkalusugan at iba pa. Ayaw na nating maulit yon. At kailangan nating buuin itong alternatibo natin ng sama-sama. At mangyayari lang yun kung alam natin yung katotohanan, kung nasasagot natin kung bakit nangyari itong pagkawala ng CIF, hindi masagot, and ayaw nating gawing ehemplo ng ibang mga politiko. And to that end, dapat inaayawan natin yung personal attacks, inaayawan natin yung ganitong red tagging, focus tayo doon sa proseso at paano tayo aambag dito.
1: Yes, attorney, ito may pinadala na tanong. Sabi niya, bakit naka-focus lang kay VP Sara ang impeachment? Di ba ang makabayan, anti-Marcos? Bakit ngayon parang naging malabnaw at puro tutok lang kay VP Sara? Pagkakataon mo ito na ma-explain na hindi na bilang spokesperson ng prosecution attorney, kung hindi bilang makabayan, kasi tinatanong dito, ang makabayan is identified na anti-Marcos daw. Ngayon, tutok na tutok at parang ang point niya is bakit si Sara lang?
0: Tama po na tayo, hindi tayo pro-Marcos, hindi tayo pro-Duterte, tayo nga po ay pro-mamamayan. So, wala tayong kinakampihan. At sa atin, hindi po tayo, hindi nakakatakas si President Marcos Jr. sa kritisismo. Muli, ang Makabayan Block ay nag-file po ng impeachment complaint laban kay President Marcos Jr. sa simula ng taon. And hanggang ngayon ay pinagpapanawagan natin na hindi po naayon sa mga rules yung pag-set aside nito at the House Committee on Justice level. Nonetheless, ang ating pinanghahawakan na panawagan ay lahat ng sangkot dapat managot mula at hanggang sa tuktok. Kasama po dito si President Marcos Jr., kasama po si VP Sara Duterte. Kaya po tayo, hindi naman dahil may impeachment ay hindi na umuusad yung iba't ibang issues na gusto nating ma-resolve. Gusto natin yung flood control corruption ay we'll get to the bottom of it. No? And gusto nating tuloy-tuloy yung mga proseso ng pananagutan, hindi lang sa ombudsman, hindi lang din po doon sa formal processes, pero kahit tayo, no, paano tayo umaambag doon sa pagpapanawagan natin ng pananagutan sa mga sangkot dito. No? And gusto natin yung budget ng mamamayan, hindi na pumunta doon sa mga pondo na hindi natin nakikita yung ng benepisyo ng tao. For example, yung CIF, hindi lang po ni VP Sara, pero yung CIF ni President Marcos Jr., 4.5 billion pesos in confidential and intelligence funds ng Office of the President lang. Sobrang laki. Mm-hmm. At tinutulan po natin yun noong budget deliberations noon at inaasahan natin kung anumang paglobo nito ngayon ay tututulan din natin siya. Mm-hmm. So, hindi naman po natigil yung ganito, bagkus tuloy-tuloy po tayo sa pag-ayaw natin sa mga political dynasties nila Marcos, nila Duterte, gusto natin, ayun naman, taong bayan naman.
3: Mm-hmm. Kong, nasa Davao ka over the weekend syempre, nakikita ka sa TV at kilalang kilala ka ng mga DDS. Syempre, wala nang katulad yung buhok mo. But nung nasa Davao po kayo, obviously hindi naman kayo kinuyog, ano, but mayroon ba kayong naobserbahan kung paano ka i-touring ng mga Davaoenyo? Dahil obvious naman din na hindi pala totoo na lahat ng taga Davao ay DDS. Meron din palang pro-accountability.
0: Very warm yung welcome sa akin sa Davao, actually. napunta natin yung iba't ibang mga paaralan, meron tayong iba't ibang forum na pinuntahan para ma-discuss yung impeachment. Meron po sa civil society, meron din po sa church or faith-based organizations. Meron pa nga pong warm welcome yung apo ni Lola sa atin noong tayo ay bumili ng souvenirs.
3: Durian.
0: Sa akin, opo, kung bili kayo sa apo ni Lola, ay, naging sponsored post. Char. So, gusto natin.
3: Endorser.
0: Sarap yung durian nila. Or yung mga durian-related products. Mm-hmm. Pero tayo, ang interest naman natin ay yung ano yung panawagan ng mamamayan. The Boenyo man o kahit saan mang probinsya tayo nang galing, pare-pareho naman tayong naghihirap sa ganitong lipunan eh. Pare-pareho namang mababa, barat yung sahod natin, pare-pareho namang hindi nakukuha yung tamang serbisyo na dapat natatamasan nating lahat. Sa, kahit sa mga schools, no, kulang yung pondo ng mga SUCs dito sa Davao. Kulang yung mga serbisyo natatamasan ng ating mga estudyante dito. At this is the same case everywhere else in the Philippines. So gusto natin makita na lahat tayo ay pare-pareho yung pinaghihirapan. And so may stake tayo na itong proseso ng pananagutan, it's handled well. No? Maayos yung kanyang ending. No? Kung tapusin yung proseso, ito ay matapos ng naaayon sa pananagutan at hustisya. At syempre yung pera ng bayan, ito ay hindi mapunta sa kung sinong malaking politiko, bago sa atin. At kung napunta nga sa ibang politiko, ibalik. At at ilagay ilaan sa mga serbisyo. Yun naman po yung ending na gusto natin dito.
1: Yes, attorney, last question from my end. Ano kayang mensahe ang maibibigay nitong impeachment trial sa mga susunod na mauupo sa mga pambansang posisyon? Tingin mo magkakaroon ito ng parabang chilling effect o lesson learned na pag naupo medyo hindi ko kakamkamin mo ang pera,
3: maghinay-hinay
1: sa pagpangawat kay lisod man di ay ni ang katauhan sa Pilipinas, no? Ang masang Pilipino, talagang mananawagan ng accountability. Tingin nyo, makakamit yung ganong attitude, character, after this very tedious, at sabihin na natin, painful process ng impeachment?
0: Yun po yung gusto nating impression na lumabas sa ating mga public officials, pero hindi po sapat na tapos itong impeachment process at maaasahan natin magically, yun na po yung attitude ng ating mga public officials. Dahil sa assessment natin, no, hanggat hindi talagang nasa taong bayan yung kapangyarihan ng mga proseso ng administrasyon, ng governance, at nasa kamay pa rin ng mga political dynasties, ng mga malalaking negosyo, yung pera essentially para i-convert pa sa kapangyarihan, hindi po natin makikita yung pagbabago. So, yung itong proseso ng pananagutan at pagbabantay at pagiging aktibo natin ngayon, hindi lang po dapat during the impeachment, pero dapat sa lahat ng proseso po, no, ito yung kasalimutan ng pagiging nasa demokrasya tayo, na dapat naiintindihan natin na ang kapangyarihan nasa mamamayan na, at hindi natin dapat i-let go. Hindi natin dapat i-loosen yung hold natin. And so, pagkatapos po nito at hindi kasabay nito, dapat po yung iba't ibang pagpapanawagan natin ng kapangyarihan natin ay sinasabay natin. So for example, malapit na po ang State of the Nation address ni President Marcos Jr. Inaasahan natin na nilalatag niya dito na upper middle income class country na ang Pilipinas. Pero kayo din po makakapagsabi, di natin naramdam yan, di ba? Mahirap pa rin tayo. So, dulo nito, kailangan natin iparamdam na may itsura na gustong ipalabas yung gobyerno sa kung gaano nakaunlad ang Pilipinas. Hanggat hindi tayo bahagi sa pagpaplano nito, sa pagpoproseso nito, hindi po totoong kaunlaran yan para sa mamamayan. Para lang po sa iilan.
3: Mm-hmm.
0: So, ang sa atin, sumama po tayo sa mga aktibidades para ipaalam yung totoong state of the people. No? So, kung may mga malaking protesta o kilusan, para po ipaalam kung ano yung totoong state of the people, sumali po tayo. Kung may mga iba't ibang fora na pag-uusapan kung anong nangyayari sa mamamayan. Punta po tayo, iambag natin yung boses natin para po sa dulo nito, yung mga panawagan natin lumakas. Mm-hmm. No? Hindi lang sa pananagutan, pero sa paano ginagamit, ginagasta yung pera ng bayan para sa mamamayan.
3: Mm-hmm. We would be glad to discuss with you, Attorney, yung State of the Nation address later. Pero ngayong araw po ay babalik yung papatuloy yung impeachment trial. Ano po ang i-expect ng taong bayan sa mga mangyayari ngayong araw? Meron bang mga fireworks?
0: Well, sa ngayon, inaasahan natin na business as usual na gusto natin kung ano yung evidence, ito po ay mailatag. Siguro, ang gusto nating tignan ay paano po ito o-objecta ng defense, if any or if ever. Dahil kung ano man po yung gusto nilang itanong last time, dito na po sasagutin.
3: Mm-hmm.
0: Atin, basta po malatag yung ebidensya, welcome development yun. So gusto po natin makita ng tao yung ebidensya. So tumutok po tayo ngayong araw.
1: So attorney,
3: si Attorney Lopez ba ang isasala ngayon?
0: Lotok po. Attorney Lotok.
3: Ah, isasalang po ngayon?
0: Yes po.
3: For the prosecution?
0: Yes po.
3: Ah, sige. Maraming salamat po sa panahong binahagi niyo sa Tinig ng Bayan. We understand lumampas nga tayo doon sa iyong oras na ibinigay. Napapakinggan po tayo sa at least 14 of 18 provinces in Mindanao. Baka mayroon po kayong gustong ipaabot sa ating mga tagapakinig.
0: Salamat po sa imbitasyon. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbigay ng buhay sa panawagan natin na lahat ng sangkot mula at simula sa tuktok. Isa po ito sa mga proseso na gusto nating gawin. So gusto nating matapos ito, tapusin yung proseso. At tuloy-tuloy natin yung pagpapanawagan ng pananagutan, hindi lang kay VP, pero syempre sa lahat ng mga sangkot sa korupsyon. No, hindi po natin nakakalimutan yung flood control, di natin nakakalimutan yung kakulangan sa classrooms. Lahat po yan gusto nating masolusyonan para po yung kinabukasan, pagkatapos nito, no, sumasalamin talaga sa pangailangan natin. Mangyayari po yun hindi dahil passive tayo, pero proactive tayo. Sana po ay tuloy-tuloy yung pagsubaybay natin, no, at syempre, pakipag-usap natin sa ibang tao tungkol sa nangyayari sa atin. Yun lang po muna. Maraming salamat. Daghang salamat po.
1: Daghang salamat, Kabataan Party List, Representative, og usa sa spokesperson, duha di ay ni silaming, no?
3: Upat na sila.
1: Upat na sila ron, hidagana, no? Pero isa sa mga spokespersons ng prosecution panel.
3: Mm-hmm. Ito mga katinig ang tingog sa atuang spokesperson, usa sa mga spokesperson diya sa prosecution panel. Mga katinig, kadaghan na ba nila nga nagapadala og mga mensahe, nagahulat ni og ano ba, o si pangutana na to.
1: Ang uban, gusto na basahon.
3: Pero ato lang sang in fairness, para dili po sila ma-frustrate, kaya kining uban ni ani, gabalik-balik, masugid nga tiga Paminaw.
1: Avid fan.
3: So, si Mary Jane Agimo Datanding, good morning po. Pa-shoutout po diri sa Butay. Salamat po, Butay.
1: Asang lugar ha? Medyo
3: sa Caraga ni. Morning, okay. Pinakalayo nga bukid diya sa Caraga. Masangay Gladys, good morning Sir Romy. Daniel Calixto, good morning Sir. Nag-tanaw mi diri sa Kalyungan. Sa ano gihapon eh?
1: Caraga gihapon.
3: So grabe tag mga ano diha, ting Paminaw diha sa Caraga, may buntag diha sa tanang naka-online, no? Tanang taga Caraga nga naka-monitor po diha sa atuang sister station. Si Jocelyn Budadong po, nag-inan po siya nga good morning sir ma'am, pa-shout out.
1: So, avid listener pod sa Joy FM, Tinig ng Bayan, si taga-icon, si Dash Manyal, no?
3: May buntag, Dash.
1: May buntag.
3: Salamat. Anyway, nasa linya ang atong mga katinig 30 o katinig 24. Ato silang aduan na 30.
4: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot, aron mo daog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
3: 30.
1: Good morning.
5: Yes, Romy, may buntag kaninyo dia. Kanini Romy o Groovy.
1: Yes.
5: May buntag sa mga tingkaminaw na to.
1: Kamustang dako?
5: Ano lang sa nagsuroy-suroy na punta sa takbayan karon o nakabutan sa makilala no natay naabtan nga naninaw sa 102.3 FM sa katindahan. Tumudayan na makadaog siya pahalipay gikan sa Yaki o 102.3 Joy FM. So atong pangutanon ng iyang pangalan sa si George sa makilala.
3: May buntag George. Salamat sa imong salamat sa imong pagtutok sa Joy FM.
5: Mao gini siya ang istasyon nga mo ginapaminaw.
3: Hindi daw kagdiyan, Mami Joy, George.
5: Oh, yes, okay, gamit po ni siya Yaki products na to, Karomi, no? Particularly kaning Yaki oil o coffee Yaki.
1: Dubla di ay ni, naminaw na, user pag yun, no?
3: Mauna imuhang, ano, cologne, George?
5: Oo, okay ni siya, kay magani magkaedad. Mauminaw, sa mga
3: pila edad ni George, kung okay lang
5: sa mga? 60 plus.
3: Aha. So George, naminaw ka sa ano, Tinig ng Bayan. Kinsa ka tong ato ang guest nga gi-interview ganiha? Kabalo ka kinsa?
5: Congressman na si Rinito.
1: Attentive. Attentive gyud si George, no?
3: George, salamat kay George sa 30. Basig na mo i-kapaambit diha kay George or si George na i-kapaambit sa inyo ha.
5: Maing buntad na. May tungod sa ang topic niya sa ganiya, may tungod sa impeachment. No? Anong nagatutok mo lang yun kay Tara, natod pa sa turya nila ni Congressman. Tungod kay diyan lang yun ang ilang focus. No? Para na ako, manggod, isip lumulupyo dito sa North Cotabato. So, pagdaming ganaw, gusto lang ako itambis na nga nung kana magitang tutukan pag-ayo sa suwang mga congressman karon, ron, saan nung dapat mga problema? Na dapat tutukan din ito pag-ayo.
3: Sige, George. Ano, kini ako explanation, base po din sa mga explanation sa mga na-interview na ito, no? Ang CBP Sara is an impeachable officer, no? So, gi-impeach siya. Sa Kongreso o nagpadayon ng iyang impeachment process karon sa pikas bahin si Marcos gi-impeach po ni pero mas kasubo lang kay wala man nagprosper diha sa level sa Kongreso no sa so kita diri sa stasyon wala tay gipaboran dili kita gustong kawat kung tanawon po nimo sa ikatulong bahin akining mga dili impeachable officials ng mga kawatan
1: dili ni sila sa Senado hearing kung ligon ang ebidensya
3: gipailan ni sila og kaso
1: ombudsman og sandigan
3: sa ombudsman og sandigan so murag unom pito na ni sila kabuok karon nga naa diha na pailan og kaso kinsa-kinsa ni sila
1: Jinggoy Estrada si Ramon Revilla, na sa sulod sa...
3: Si katong DPWH na...
1: Si Bunuan.
3: Ang inyong pangutana, nga nung si... ang pangutana sa uban, nga nung si former Speaker Romualdez wala na appeal.
1: Og si Saldico, no?
3: Og si Saldico. Si Saldico at large, naa sa Laing Naso, dili madakpan. Si former Speaker... Matod pa sa ombudsman, kining testimonya sa 18 ka mga ex-marines mao'y ilang gamiton bato kay kinsa ni? Kay, former speaker Romualdez. So kini
1: nakalay murag problema. Murag problema ba? Tungod kay kinahanglan nga i-validate yun og maayo sa 18 ka ex-marines. Tungod kay gina-question dito, naaman guy mga personalidad nga dili mo stand ang ilang testimonya tungod kay pananglitan. Secretary ni Soto, giingon nga si Mark, mao ni dawat sa maleta ko, no? Patay naman di ay sa panahon nga gi-allege, no? So, sa karon, dili pa hinog, kumbaga, Rom, dos, og sa atong listener, dili hinog ang mga ebidensya, og naa sa ilang kamot, og unsao nila paglimpyo gyud aron nga pag-abot sa korte, pag-abot sa Senado, pag-abot sa Kongreso, mahimong kapanipaniwala o wala pa na direkta og link si President Marcos. Kay kana magi na pangita sa tao dos. Kanong si Marcos wala ang busy lang.
3: No? Pero kinsa gyud mo tuo nga walay labot si Marcos diha.
1: Kinsa gyud mo tuo nga wa sistema sa sistema wa gyud na ngaukaw, no?
3: Pero ingani ni George, ang ato ang gobyerno adunay tulo ka branch. Aduna tay gitawag og executive, aduna tay legislative ug aduna tay judiciary. Ang lain-lain ni sila og trabaho. Ang ato ang executive mao ni tigpatuman sa mga programa sa gobyerno. Kining atong legislative tigpanday ni og mga balaod
1: og tig-approve sa budget.
3: Og tig-approve sa budget.
1: Kining may mga insertions diha, no?
3: Oh, kining atong judiciary mao ni ato ang mga korte gikan sa Korte Suprema hangtod sa mga municipal trial court. Ta bisan og adunay impeachment trial nga ginahimo ang ato ang legislative, which is ang Senado og ang Kongreso, ang ubang mga ahensya sa ato ang gobyerno, ang Department of Health, ang Department of Agriculture, ug uban pa nga departamento sa Executive Department, nagapadayon sila sa pag-address sa kanang imong ginaingon nga daghan pang mga problema. Dili kita pro-government, no? Kita kritik kita sa mga sayop sa gobyerno. Pero para lang masabtan na to, tanan, nga ang ubang ang mga branches sa gobyerno nagalihok. So, George, pero salamat kayo sa imuhang opinion. Amo ka nang ginarespeto.
5: Salamat kayo. Mm-hmm. Okay.
3: Tanin na.
5: Moto? Yes, Karomi. Dadagang salamat no, sa imuhang pag-explainer sa amuha diri. Dagang salamat po, George, sa pagkaminaw sa 102.3 GFM o pag-asad sa imong opinion sa bahin sa Hilisliwatan Karong Buntan. Okay, so, kauman na to si Tinig 22, Danny Labrador, o si Tinig 20 din ni Rapid. Antodya, dagang salamat, Karomi, Karomi.
3: Dagang salamat sa inyo, Adiha. Amping mo sa inyo ang pagsuroy-suroy. Nindot kinakabot na magmakilala. Unta, makabot na po mo sunod sa bukid nun diha sa Barm diha, no? Sa Maguindanao North, sa Maguindanao South. Uy, good news ay 30 o 40 kaya nagbalita si 24 sa ato ah.
1: Yes.
3: Nga
1: ang ato kagahapon.
3: Ang ato ang signal abot og impasugong. Wow.
1: O bukid nun, no?
3: O bukid nun.
1: Mga kaigsuuna natong ana sa tribo.
3: Congratulations sa ato, ha?
1: Hinaot unta, wa pa na mina diha ang inyong mga kabukiran.
3: Aha. Tayong talaga, salamat.
5: Yes, salamat po. Dagang buntag. Dagang salamat. May buntag.
3: Aha. So, mao to ang tingog sa ato ang
1: mga... Sa mga mandarakop? Tigpandang.
3: Wa naman tayo oras. Siguro, mas maayo siguro nga ato na lang nga igahin kining tulo ka minuto nga nabilin para atong tukion, atong bukikion ang sulod sa utok ni ano Tinig 40 Ruby Padilla, yes. Season.
1: Unyang hapon, sugod na pod ang ikaduhang yugto, no? Ikaduhang simana. Sa tinuod lang, nagagawas yun. Nganong si Sara lang? Nganong walay proceedings, walay impeachment trial kay BBM? Ang atong hagit, kay bisan sa mga pagtinandayay sa ideya, pagsinumbagay sa mga ideya o reaksyon room.
3: Samtang sinumbagay.
1: Samtang nagatanaw o impeachment trial, no? Ang ginaingon lang, ako, gaana yun ko, personal challenge yun, Ming. I-firm up sa mga kampo ni BP Sara. Kay siyempre, ang nag-firm up nga nakuha ng ebidensya, sila Trillanes, katong mga kontra po ni Sara, no? Sa Duterte. Katong pong sila Dilima, nga nahimo pong na-priso. Then later on, nagawas nga di siya guilty during the time ni former President President Digong, no? So, nga nung dili i-firm up ang ebidensya, naa naman ka na ang 18 ka ex-Marines, i-firm up para mapasaka sa Kongreso, no? That is the greatest challenge. Kung ang mga ebidensya nagasinumbagay pa rom, nan, wa, di ka-expect na makasaka na kay bisag among sa 18, wala pa na-coordinate kaayo ang ilang facts, no? So, to see President Marcos in the impeachment trial, lig, una ang inyong mga ebidensya kay ato na pong sudungon ang atong mga congressman kung unsaon nila pagdesisyon.
3: Mm-hmm.
1: Actually, but the people should be the ultimate judge ni Animing.
3: Mm-hmm. In particular, atong i-address ning challenge sa mga DDS or yes. diehard Duterte yes. supporters, no? Kaya nga, no, do not expect kaning mga pro ano pro PBBM nga sila ang mag-file o kaso against sa PBBM. So iato ning ilabay ka challenge dito yes. sa mga DDS ano kanang kumpletuha klaruha ang inyong mga ebidensya pag-file mo o impeachment against Marcos and we will support you basta na ana mo'y ebidensya.
1: Yes. Kaya pagulong sa trial na, magbinong kagay na sa ebidensya, de, tanawo na to po ang mga ebidensya.
3: Mm.
1: Kaya sama sa imong ingon, Ming, dili man exempted nga, wa po ni nanguha, kaya ikaw ang highest officer of the land, no?
3: Kaya kita, bias ka ayota. Bias ta for accountability.
1: Yes.
3: Bias ka ayota for truth.
1: Diha. Yes.
3: Ipaguwas kang kamatuoran.
1: Yes. So diha ang atong bias.
3: Mm.
1: Pero sama sa atong ingon, Rom, dili mo warrant. Dili pwede nga sa social media ra ka nagasigig saba.
3: Mm.
1: O raise the level ba? Level sa discussion. Ayaw taw ng mga wife pulos.
3: Mm.
1: No?
3: Kay issue. Mm.
1: Makahugno po sa kredibilidad sa imong gidapigan, Ming.
3: Nao. So, atong oras, alas 7:02 na.
1: Wa naging oras. Kini si Tinig 40 nagaingon, padayon kitang magmaigmat.
3: Mm-hmm. Padayon nga magmaigmat. Mga katinig, daghang kasalamat yung pakiguban ka na to. Oga, nanginaot kita kanunay nga unta sa tanang higayon Lunes sa hangtod Sabado. Maguban-uban kita alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Apan, ayaw ka mughawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita. Kauban si Caloy Rosario. Maayong morning kanato tibo.

RJ Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan, 4J Solarista.

0: Unsaon mo ni uy?
1: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
0: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
1: Ah, mo ba day, Mads?
0: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
1: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
0: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
1: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
0: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
1: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
2: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
3: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
2: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sa Sesimo Realty.
5: Magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario maghahatid po ng mga paunahing balita ngayong umaga ng Lunes at 13 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental.
6: Headline.
5: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang criminology student patay matapos na kuryente habang nasa kanyang boarding house sa Arakan, Cotabato.
6: Headlines.
5: Samantala, dalawang magsasaka patay matapos ang banggaan na naganap sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.
6: Headline.
5: Isa patay, dalawa sugatan, kabilang ang isang pulis at minor de edad sa Cotabato City matapos naganap ang pamamaril.
6: Headline.
5: Abot naman sa 20.8 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nasamsam sa ikinasang checkpoint operation sa Misamis Oriental.
6: Headline.
5: Samantala, drug den sa Davao City na buwag matapos ang isinagawang operasyon ilang parokyano nadakip.
6: Headline.
5: Sugatan naman ng isang lalaki matapos sa tipagbabarilin ng kanyang kaibigan sa Davao City.
6: Headline.
5: Halos 100,000 pamilya napiktuhan ng pagbaha nito nga nagdaang araw sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
6: Headline.
5: Samantala, isang teacher sugatan na matapos nahulog ang sinasakyan nitong e-bike sa isang creek sa Magpet, Cotabato.
6: Headlines.
5: Sa Davao Oriental, Mayor Almario, personal na sinuri naman ang mga kanal at drainage sa Magsaysay para masolusyunan ang mga pagbaha.
6: Headline.
5: Mati City Police sa pinalalakas ang kampanya laban sa illegal na droga.
6: Headline.
5: Detalye ng mga balita, susunod na.
7: Asa namin in town ng akong bana, oy? Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sikreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
9: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Gyaki Liniment Oil ni Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
10: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Gyaki Plus. Wag yun ako ang kuan ng Milunga kayo. Wala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulog ka bak. Maraming gimintay na lang po na ako, sir.
9: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Ganahan mga pay sa Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
11: Nagapangapi ko

0: here, criminology student, ng Cotabato Foundation College of Science, and Technology, yan sa Aracan, Cotabato, matapos na residente ng Barangay Bao dito sa Alameda, Cotabato, matapos na siya ay hindi na naisalba pa ng mga doktor matapos na nakuryente alas 5 na madaling araw kahapon sa kanyang mismong boarding house sa bayan ng Aracan. Ito ang si Marlon Sabido ay maagang nagising at sana ay nagpiprepara para sa kanyang mga gawain sa araw na yon ay aksidente na mali ang kanyang pagkakatagsak ng charger ng kanyang cellphone at ng kanyang itong nahawakan ay tuloy-tuloy ang daloy ng multahe na nasabing kuryente sa kanyang katawan dahilan upang siya ay mangisay at nakakuha ng atensyon sa kanyang mga boardmates at dito na patunayan na siya ay nga nakuryente. Isinugod siya sa pinakamalapit na paggamutan ngunit kalaunan ay at tinangkang i-revive ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay. Inilarawan itong si Marlon Sabido bilang isang active lecturer and commentator ng CFCST Catholic Campus Ministry. Isa din siyang mabuting leader kabataan sa kanilang lugar at itong nangyari sa kanya bagamat tanggap na ng pamilya at wala namang anumang foul play na nakikita batay sa investigasyon ng pulisya ay malugod bilang itinuturing na paraan ng Diyos at hindi kontrolado ng anumang tao. Pagkabat ganun na nangyari ay muling nagpaalala ang lahat sa palagiang paggamit nga nitong mga gadgets ano, dahil katulad na hindi na maulit sa nangyari katulad ng kay Marlon dahil sa mali ang pagkakasaksak ng kanyang charger at syempre pa paalala ng mga otoridad ano, yung paggamit nga ng cellphone kahit habang ito ay naka-charge ay lubang napaka-delikado at panawagan nila sa lahat na hindi na sana mangyari pa sa iba ang dinana sa masaklap na naging resulta ng nasabing insidente sa buhay ng isang kabataan katulad ni Marlon Sabido na incoming fourth year criminology student pa naman at mag-graduate na sana sa school year na ito. So sa ngayon, plano ng pamilya na dadalhin dito sa Bao, sa Alameda, Cotabato ang kanyang pamilya matapos na maproseso ang lahat no, dyan sa pulinarya sa bayan ng Aracan. Wala namang ulan na nitong dalawang magkasunod na araw ang naranasan no, dito sa buong P. Palma area except of course sa hindi pa nawawala ang tubig baha no, sa mga low-lying areas. Patuloy pa nga ang pagtugon ng mga munisipyo ng Kadayangan at Northern Kabuntalan dito sa katabing bayan ng Mitsayab dahil sa marami pa rin ang tao ang nakakabalik sa kanilang mga tahanan dahil lubog pa rin sa tubig ba hanggang sa ito'y humupa kapag ito'y nakarating na doon sa final tributary nga nito na nasa Kusyong at Cotabato area sa patungong dagat. Nangako itong pamunuan ni Mayor Duma Mascud ng Kadayangan SGA Barm at ni Mayor Dato Umbra Dinanggale ng Northern Kabuntalan sa Maguindanao del Norte na hindi titigil ang LGU sa pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong pamilya bagamat pareho din silang nagpaalala sa banta sa kalusugan ng katawan ng tao ng matagalang paglubog sa tubig baha katulad na lamang ng leptospirosis at iba pang skin-related diseases. Maliban pa riyan ay yung mga apektadong at tabaang mga palayan ay makakatanggap di umano ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Ganap tang alas 7:19 ng oras, samantala dagdag ng mga balita, tinangay naman na ng malakas na agos ng tubig ang isang motorsiklo habang tumatawid sa isang overflow bridge sa bahagi naman ng Paruwayan River, Alameda, Cotabato. Naganap ang naturang insidente kamakalawa ng gabi alas 10 pasado kung saan kahapon lamang Nang madaling araw ito na rescue na batid mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Alameda o ng Libog.

0: Ang Cotabato, agad na silang rumisponde matapos tinanggap ang naturang report kung saan ang biktima nga si Alias Toto ay sinubukang tumawid sa overflow bridge dahil sa lakas ng tubig. Ay tinangay ito kasama ng kanyang motorsiklo. Umabot na mahigit 3 oras ang ginawang retrieval operation. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko na iwasang tangkaing tumawid sa overflow bridge kapag malakas ang agos ng tubig baha para iwas sa kuna. Ligtas naman ang driver na si Alias Toto. Alas 7:19 na samantala sa makilala Cotabato. Sugatan naman isang magsasaka matapos ito'y pagbabarilin dahil sa alitan sa lupa. Agad din na-aresto ang suspect na 49 anyos na isang magsasaka na taga Barangay Quisante sa makilala Cotabato. Naganapan naturang insidente noong gabi ng Sabado kung saan ang biktima nga si Virgel Respante Paila, 41 years old, ay agad namang isinugod sa makilala medical specialist hospital. Matapos ito'y nagtamo ng sugat ng ito'y barilin ng naarestong suspect na si Geoffrey Labaya Cagas. Sa investigasyon ng mga otoridad, patungo noon ang suspect sa sari-sari store kung saan nakatambay naman ang biktima habang nagwa-wifi at dito binaril ng suspect ang biktima gamit ang .38 caliber revolver. Agad namang naka-responde ang mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team at na-aresto ang naturang suspect at agad namang na-turn over sa himpilan ng pulisya kasama ang baril na ginamit nito. Alitan sa lupa ang isa sa mga dahilan na nakikita ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Alas 7:20 na samantala sa ibang mga balita. Balita mula naman sa Osamis City sa o balita mula sa Pangal Bay. Sa Misamis Occidental na aresto naman ng mga otoridad ang 3 mga lalaki na tangkang tumakas dala ang kanilang smuggled cigarettes nang ito'y namataan sa isang border control checkpoint sa Barangay Kibungsod Magsaysay, Misamis Oriental noong nakarang araw ng Sabado. Nabatid na pinara ng mga otoridad ang isang cargo truck na bahagi naman ng kanilang regular inspection sa halip na tumigil ay nagpaharurot ng takbo anang sasakyan ang driver nito at tumakas. Agad namang nagsagawa ng pursuit operation ng mga otoridad at naabutan ito sa Barangay Kibungsod at dito tumambad sa mga otoridad ang nasa 520 master cases ng hininalaang illegal o smuggled cigarettes. Walang naipresentang kaukulang dokumento ang driver nito at ang kanyang pahinante na ito'y sitahin ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 10 at Misamis Oriental Provincial Police Office kasama ang Regional Intelligence Division. Kaya't inaresto ang naturang mga suspect at naharap ngayon sa mabigat na kaso. Balita mula naman sa Maguindanao del Norte. Patay ang 2 magkaangkas sa motorsiklo nang masangkot sa vehicular accident sa bahagi naman ng Barangay Ladya sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte noong araw ng Sabado. Nakilala ang mga nasawi na sina Abdila Sanday Igal, isang binata na at isang J.R. Buwisan na kapwa mga residente ng Tucananes, Poblacion 7 sa Cotabato City. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na magkaangkas sa isang Honda Click motorcycle na kulay asol na may plate number 499HRD ang naturang mga biktima at dahil sa lakas ng salpukan nito sa isang kasalubong na SUV ay nawasak ang harapang bahagi ng naturang sasakyan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng naturang mga biktima na agad namang nasawi dahil sa mga tinamon itong sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Sa ngayon, pinaalalahan ng mga otoridad ang lahat ng mga motorista laging mag-ingat at sundin ang batas sa trapiko para iwas disgrasya. Sa Cotabato City naman, napatay ang isang Lalaki at sugatan naman ang isang minor de edad kasama ng isang pulis nang maganap ang pananambang ng riding in tandem criminal sa bahagi ng Jose Lime Senior Street sa Barangay Poblacion 5 ng naturang lungsod alas 10:55 kahapon. Ang nasawing biktima ay nakilalang si Basir Gapor, 35 anyos na taga Mother Barangay Poblacion ng nasabing lungsod. Sugatan naman at nadamay ang isang minor de edad na si alias Yusef at isang pulis na si Police Corporal Titing Kauring na miyembro ng Barira Maguindanao del Norte Municipal Police Station. Sa investigasyon ng mga otoridad, kasakay sa isang pulang tricycle. Ang biktimang Singapore at ang minor de edad ng pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilala mga sospek sakay ng Honda CRF motorcycle at nadamay naman ang dumadaang police corporal. Noon ay sakay din ang kanyang motorsiklo na nag-overtake sa tricycle. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib at yan Singapore na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Tinamaan naman sa kaliwang paa ang minor de edad na mabilis ding isunugod sa ospital. Samantala, tinamaan din ng ligaw na bala sa tiyan si Corporal Kauring. Na-recover sa crime scene ang basyo ng .45 caliber pistol na ginamit sa naturang krimen. Nagsagawa naman ng force of operation ng mga otoridad, subalit nabigo silang madakip ang mga responsable. Balita mula naman sa Bayan ng Esperanza, Sultan Kudarat Province, na aresto naman ng mga otoridad dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang isang kilalang drug personality. Inilunsad ng Esperanza PNP ang operasyon laban sa isang 30 anyos na ikinukonsiderang street level individual o SLI kung saan aabot. Sa malaking halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad kasama ang ginamit nitong motorcycle na Honda Click 125. Ayon na sa pelisya, ang alias Nonoy na suspect na nakapit na kayon sa detention facility ng Esperanza PNP ay patuloy na nagsusupply ng illegal na droga sa kanilang bayan. Ito'y batay naman sa kanilang ginagawang surveillance operation. At dahil dito ay naharap ang naturang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa Davao City, nabuwag naman ng mga otoridad ang isang drug den sa bahagi ng Sales Street, Barangay 27-C. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency 11, nakipag-ugnayan sila sa National Bureau of Investigation Southern Mindanao Regional Office. Kasama ang PNP at inilunsad ang naturang operasyon, target ang isang disc jockey na si alias DJ Carr, 26 years old. Nadakip din sa naturang operasyon ng isang alias Edward at ang mga empleyado ng naturang drug den na sina alias Ryan, alias Harvey at alias Raul at ang mga parokyanong gumagamit ng illegal na droga na sina alias Vince, alias Nathan, alias Agatha, alias sa Destine, Marl at Kaito. Ayon sa PDEA, isinailalim nila sa matagal ng surveillance operation bago inilunsad ang naturang operasyon na nagresulta sa pagka-recover din ng ilang mga illegal para o illegal drug para paraphernalias, kabilang dito ang diluted na ecstasy at shabu. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang mga naarestong mga suspect. Samantala, balita mula naman sa Turil District ng Davao City pa rin, sugatan ng isang lalaki matapos na ito'y pagbabaril ng kanyang kaibigan sa Central 2, Binugao, Turil. Naganap ang naturang insidente alas 8 kahapon ng umaga kung saan ayon na kay Barangay Kagawad Rogelio Dodong Maida. Ang naturang pamamaril ay naganap habang ang biktima ay naglalakad lamang patungo sa isang tindahan ng ito'y abangan ng hindi kilalang sospek. Ang biktimang si alias Tawing, residente ng naturang lugar, ay nagtamo ng tama ng bala sa kanyang puwitan. Ang sospek ay kinilala na kanyang kaibigan na si Bobby Banlasan. Ayon pa kay Barangay Kagawad Dodong Maida na nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa na nauwi naman sa pamamaril. Kung saan ang pinag-ugatan umano ng kanilang alitan matapos nagsumbong ang sospek. Nanilaso naman noon ng biktima ang kanyang aso na naging dahilan ng ikinagalit nito. Samantala, dagdag na balita mula naman sa Kidapaw o mula sa Magpeta, Cotabato. Sugatan ng isang school teacher matapos na nahulog ang sinasakyan nitong e-bike sa bahagi naman ng Marble River kahapon. Kung saan ang naturang biktima habang binabagtas ang nasabing daan at bigla nawala ng kontrol at nahulog sa Marble River. Agad namang tinulungan ito ng mga residente. Si teacher alias Erlene ay nagtamo ng sugat sa kanyang ulo at galos at pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ligtas naman ang natura ng teacher.
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya og inom og antibiotic, sakit man ang gahapon daw, gahubag bumayo. Niya, nagkuha siya koton, yung butangan o iuwi, yung hampo dito. Pagkataon-taon at to, pagka human niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba o?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apupong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon yun na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala. Matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7.32 ng oras at ngayon sa dagdag ng mga detalye na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihati naman ni Jams Palmahil.
5: Personal na sinuri ni Mata City Mayor Joel Mayo Almario ang kalagayan ng mga kanal at drainage system sa malaking bahagi ng Magsaysay, isa sa mga lugar na madalas bahain tuwing malakas ang ulan. Kasama ang mga kinatawan ng City Engineering Office, nakipagpulong ang People's Administration sa mga residente at leader ng komunidad upang talakayin ang planong rehabilitasyon ng drainage system bilang pangmatagalang solusyon sa matagal ng suliranin sa pagbaha. Ayon kay Mayor Almario, habang isinasagawa ng pamahalang lungsod ang mga kinakailang hakbang at plano, mahalaga rin ang pakikiisa ng bawat mamamayan. Hinikayat niya ang publiko na maging bahagi ng solusyon sa pamamagitan ng aktibong pagsuporta sa kampanyang Sambasura na naglalayong mapanatiling malinis sa mga kanal at maiwasan ang pagbabara ng mga ito. Samantala, Pinalakas ng Mata City Police Station ang kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng paglahok sa Drug Symposium na isigawa sa Career Colleges of Mati, Kamakalawa. Pinangunahan ito ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Frederick Saaw, ang pagbibigay ng promosyon tungkol sa masamang epekto ng illegal na droga at hinigayat ang mga magulang, guro at kabataan na mag-iisa sa pagpigil sa drug abuse. Isinagawa ang symposium sa pagkikipagtulungan ng Career Colleges of Mati, Kadak at PDEA Davao Oriental bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa isang ligtas at drug-free na komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Alas 7.33 ang oras, samantala balita mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Aabot naman sa halos 100,000 mga pamilya ang naapektuhan ng nakalipas na pagbaha dahil sa mga pag-ulang dala ni Bagyong Inday. Sa pinakahuling ulat ng Bangsamoro Arm Ready kahapon, sa 99,238 families ang apektado ng pagbaha sa iba't ibang mga bayan. Nasakop naman ng Bangsamoro, kabilang dito ang nasa 275 barangay. Naitala rin ang 7 mga nasawi, 5 nawawala at 4 na nasugatan, habang patuloy pang biniperipika ang iba pang mga ulat sa kasalukuyan ay nanatili sa 32 evacuation na center. Ang nasa 4,720 mga pamilya na apektado ng pagbaha, kabilang sa mga binahang mga lugar ang mga bayan ng Kapatagan, Matanog, Barira, Parang, Sultan Kudarat, Northern Kabuntalan, Dato Piyang, South Upi, Sultan Mastura Ampatuan, Dato Hofer, Dato Angala, Dato Abdullah Sangki, Dato Saudi Ampatuan at Sharipagwak. Kaugnay nito ay pinalalakas naman ng mga otoridad ang kanilang monitoring at disaster response sa pamamagitan ng Bangsamoro Ready para mapagkalooban ng tulong ang mga naapektuhang mga pamilya. Samantala, sa Sarangani Province naman na pwede nang madaanan ang lugar kung saan naganap ang landslide na kumitil ng 10 buhay at pagkawala ng 6 na iba pa sa barangay poblasyon ng bayan ng Malapatan na Sarangani. Samantala, maaari na rin madaanan ang kalsada sa barangay Kapatan na Sityo Nakulyail sa barangay Small Margos sa bayan ng Glan. Makarang isinagawa ang clearing operation. Inalis na ng mga tauhan ng Provincial Engineering at ng Municipal Engineering ang mga nakaharang ng mga lupa dulot ng landslide sa nangyaring flash flood bunsod ng mga pag-ulan dala ng Bagyong Inday. Isinagawang agar ang paglilinis para maibalik ang daan at mabilis na makapasok ang relief operation o relief goods, habang nagpapatuloy naman ang rescue operation sa mga naapektuhang mga lugar. Patuloy din ang panawagan ng mga lokal na pamahalaan sa mga motorista na lagi mag-ingat sa mga daan. Balita mula naman sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, 9 katao naman ang tinangay ng tubig baha. Isa rito sa mga nakaligtas ang hindi makapaniwalang siya ay buhay pa dahil hindi umano siya marunong lumangoy. At nakasakay lamang ito sa inanod na kahoy, ang 55 anyos na si Danny Paliano Diantan, taga barangay Tanuman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental, ay kumapit lamang umano sa kahoy habang inaanod ito dala ng o tinatangay ng malakas na agos ng tubig. At ito ay nakaabot sa karagatang bahagi ng Jose Abad Santos at nadala sa dalampasigan, kahit malaki ang pasalamat niya sa himala na siya ay nailigtas. Samantala, nagpapatuloy naman ang ginagawang pagsisikap ng lokal na pamahalaan. Natiyakin ang kaligtasan ng mga residente ng naturang bayan. ang Jose Abad Santos ay isa sa mga lugar na sinalanta o grabing sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang Hunyo a 8. Sa mga balitang pambansa. Iharap ngayon ng House Prosecution Panel bilang testigo kaugnay ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa Manoy Banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., asawa nito, at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon na kay House Prosecution Spokesperson Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, si Attorney Jeremy Lutok, Regional Director ng NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang nakatagdang tumistigo sa pagpapatuloy ng Senate Impeachment Trial ngayong Lunes. Ayon kay Adiong, ang testimonya ni Lutok ay magpapatuloy sa mga naunang ebidensya ni NBI Senior Agent Mark Kalilong na nag-authenticate sa video recording at digital files kaugnay ng pahayag ni Duterte noong Nobyembre 23 ng taong 2024 sa naturang video binanggit umano ng Vice Presidente na nagkontrata siya ng hitman para patayin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at pamilya nito kung siya mismo ay mapatay. Ayon pa kay Adyong, si Lutok ang magbibigay ng resulta ng mismong ebidensya o ng naturang investigasyon na ng NBI hinggil sa naturang banta. Gayunman, tumanggi siyang ilahad ang detalye dahil sa umiiral na sub judice rule. Samantala,

Hiniling naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa House Prosecution Panel na ma-reschedule ng mas maaga ang kanyang pagtistigo sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Sa kanyang liham ipinadala kay lead prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro, sinabi ni Matibag na nakatakda siyang dumalo sa isang summit ng mga law enforcement leaders sa Thailand sa Hulyo 21 hanggang 22. Kaya hiniling niya na maharap siya sa Senado bago ang Hulyo 20. Ayon kay Matibag, personal niyang kakatawanin ng NBI sa pagpupulong kasama ang mga opisyal at Federal Bureau of Investigation at Royal Thai Police tungkol sa mga scam at transnational organized crime sa Asia Pacific. Umaasa naman si Impeachment na Court Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero. Maresolba na ng Korte Suprema ang usapin ang bilang ng boto na kinakailangan upang mahatulan ang isang respondent sa impeachment trial bago pa man maglabas ng pinal na desisyon ng Senado sa kasalukuyang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, ang kasalukuyang batayan ng impeachment court ay nananatiling 16 o 16 na boto o 2/3 ng kabuang 24 ng mga miyembro ng Senado alinsunod sa konstitusyon at sa umiiral na desisyon ng Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora. Ipaliwanag pa na kahit 21 lamang ang kasalukuyang aktibong senador dahil nasa pitan sina Senador Jinggo Estrada, Rodante Marcoleta at habang nagtatago naman si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang batayan pa rin ng 2/3 vote ay ang kabuang 24 na mga pwesto sa Senado. Binigyan din pa ni Escudero na wala siyang nakuhang kasunduan mula sa ibang senador kaugnay ng isyo bagkos inilatag lamang niya ang kanyang legal na interpretasyon batay sa umiiral na batas. Kasunod ito, sinabi ni Escudero na mas makabubuting maresolba na ng Korte Suprema ang usapin na kung may maghahain ng petisyon habang nagpapatuloy ang impeachment trial upang maiwasan ang panibagong sigalot kapag nakapagpalabas na ng desisyon ng impeachment court. Dagdag ni Escudero na layunin ng impeachment process na tuldukan na ang mga isyong kinakaharap ng bansa at hindi magbubukas ng panibagong legal na alitan bago o pagkatapos ng naturang paglilitis. Alas 7:43 ng oras, samantala, balita naman sa Ibayong Dagat. Umabot na sa 4,490 ang bilang ng mga nasawi kasunod naman ng pagtama ng malakas na lindol sa bansang Venezuela noong Hunyo 24. Tumaas ang bilang na naragdagan ng 150. Kahit nasa mahigit 16,000 na ang bilang ng mga nasugatan. Iniulat din ng Venezuelan government na mahigit sa 19,500 na mga individual ang pansamantalang nananatili sa mga camp o evacuation center kasunod ng matinding pinsalang iniwan ng malakas na lindol. Inihayag naman ni National Assembly President George Rodriguez, kapatid ni interim leader Delcy Rodriguez, sisimulan na ng gobyerno ang pagbibigay ng mga apartment sa mga pamilyang nawala ng tahanan sa susunod na linggo. Kinumpirma naman ni Foreign Minister Ivan Hill na dumating na sa bansa ang aid shipment mula sa Russia. Sa balitang pang-ekonomiya.

Sasaraan ang telecommunication industry ang isang paraan na ginagamit ng mga scammer. Naghahanap na naman ang mga cyber criminals ng panibagong paraan upang makapanloko habang patuloy na pinalalakas ang mga service ng mga service provider ang kanilang proteksyon laban sa peking SMS na panlilinlang na link at SIM-based fraud. Patuloy din ang pag-aangkop ng mga scammer ng kanilang mga taktika. Dahil dito ay ang paglaban sa digital fraud ay hindi na lamang isang beses na solusyon kundi isang tuloy-tuloy na proseso na nangangailangan ng patuloy na inobasyon at pagtutulungan. Sa mga nakalipas na taon, patuloy din pinalalakas ng mga telcos company ang depensa laban sa digital scamming na sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang tulad ng pag-secure ng enterprise sender IDs, pagharang sa mga pamamagitan ng link pagtukoy sa mga operasyon ng SIM box at paggamit ng network analytic upang matukoy ang kahina-hinalang aktibidad. Nakakatulong din ang mga hakbang na ito upang mabawasan ang mga karaniwang scam gamit ang SMS na dati nang tumatarget sa milyon-milyong mga mobile users. Gayunman, habang nagiging mas mahirap isagawa ang tradisyonal na paraan ng panluloko, nagsimula naman ang mga scammer na gumamit ng mas sopistikadong pamamaraan. Isang halimbawa nito ang paggamit ng illegal na IMSI catchers o peking cell towers na naglilinlang ng mga mobile device sa isang lugar upang kumonekta sa mga ito sa halip na ang mga lehitimong cellular network. Hindi tulad ng peking SMS na karaniwang nagmumula sa messaging system, sinasamantala ng IMSI catcher ang cellphone network sa pamamagitan ng paglalabas ng mga mas malakas na signal upang otomatikong kumonekta ang mga kalapit na mga cellphone at malampasan ang ilang security controls. Bagamat iba ang operasyon ng mga kagamitang ito, kumpara sa karaniwang scam, ipinapakita naman ito ang mas malaking realidad na patuloy na binabago ng cyber criminals ang kanilang mga pamamaraan habang pinahuhusay naman daw ang panlaban sa seguridad. Sa balita, sa larangan naman ng sports.

0: mainit na tinanggap ng mga Pilipino ang pagdating ni Pinay tennis sensation Alex Riala. Pinagkaguluhan ito sa kanyang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City matapos ang makasaysayan niyang kampanya sa prestigyosong 2026 Wimbledon Championship sa London. Nagtapos ang ratsada ni Alex sa 4-6, 6-4, 3-6 kabiguan kay Jasmine Pauline ng Italy sa 4th round. Nakaguhit na sa Philippine tennis history ang naturang paglalaro ni Alex sa 4th round ng Wimbledon. Siya rin ang unang Pinay netter na nabigyan ng tiket sa isang Grand Slam tournament. Hindi naitago ng 21 anyos na tennis ace ang kanyang kasiyahan sa paglalakad niya sa International Arrivals Area kung saan tumugtog ang Arts Group Banda Kawayan ng Pilipinas bukod sa isang welcome message sa LED screen. Saglit siyang huminto sa paglalakad para pumirma ng ilang tennis ball na dala ng kanyang mga fans na nagwawagayway ng Philippine flag at tarpaulin. Bagamat walang lalaro ang torneo sa bansa ay magiging abala pa rin sa 33rd Southeast Asian Games Women's Singles Gold Medalist sa ilang branded sponsor engagement ngayong linggo. At sumanyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Lunes at 13 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental kasama si James Palmahil. Jun Villasoto, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: We are back!
2: Back to the hits.
3: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
3: Buntag na Joy! Joy!

0: na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 104.3